Matthew. Lese kese ti Jesu pe Matthew. Lese kese ni o tele Jesu Christi. Ati eri ogbeni Saulu ara Tarsu. Nigba ti Oluwa pade re ni ojo ona ti o lo si ile Damascus. Ti o nso fun wi pe o isoro ni fun Paul tabi fun Saulu lati tapa si egun ti o so wi pe iwo ta ni Oluwa. Ti Oluwa si fi ara re han Saulu lese kese pelu itara pelu igbona okan ni a ri wi pe Paul ti gba Jesu gege bi olugbala re. Bi a ba si wo ise awon apostoli pelu ni ori keji ise awon apostoli ni ori keji lati ese iketadinlogoji nigbati won si gbo okan won gbogbe won si so fun Petero ati awon apostoli yoko pe ara kini ki awa ki o se. Petero si we fun won pe eronu pe oda ki a si baptisi olukuluku yin le oruko Jesu Kristi fun idariji ese yin eyin o si gba ebon emi mimo ese ogoji ati oro popo miran li o fi n jeri ti o si n fi gba won ni iyanju o wepe e gba ara yin la lowo iran arekereke yi nitori na awon ti o fi ayo gba oro re a baptisi won li ojo na a si ka iwon egbedogun okan kun won. A ri awon eniyan wonyi o pe lesekese ti won gbo oro olorun bee ni won fi itara tabi igbona okan gba oro olorun ti won si ronu pada ti won si jowo aye won fun Jesu Kristi. Eyi ni apere ti a fi lele fun wa wepe awa paapaa lesekese ti a gbo oro olorun a ko gbodo fi akoko igbala tabi idariji wa dola ki a ma so wepe bi o ba di ojo miran bi akoko ba wa fun wa a o gbadura a o ronu pada a o wa oju olorun. Bee naa ni bi a ti n gbo nipa atunse gbogbo awon nkan wonyi je ojuse ti a ni se yala si olorun yala si ara wa yala si awon aladugbe wa tabi si awon ti o je omo ijo awon ti o je eniyan olorun bi ti wa o se se a ni atunse lati se ti emi olorun ti o n toka si fun wa ti o si n kan nipa fun wa wepe o ye ki a gbe igbese yi tabi ki a gbe igbese ni bi eni ti o mo olorun. A ri awon elomiran wepe won ma fi akoko falẹ a ma so wepe emi n fe sugbon o se alera fun ara wepe nigba ti mo ba goke agba awon onigbagbo ju bee lo boya ti n ba ni iriri tabi iriri miran o seese fun mi tabi yio seese fun mi lati gboran si olorun lenu. Sugbon ohun ti a n so fun wa ni wipe lesekese ti a ti gbo oro olorun ti o n so fun wa wipe atunse wa ni ona wa lati se ni iru igba bee ni a lati fi itara tabi igbona okan si oluwa ki a si so fun olorun wipe gege bi o ba ti fun wa ni ore ofe a o gboran si lenu tabi o n so fun wa nipa isodi mimo ati mo wipe bi eniyan ba ni igbala o ni idariji ese o ni alaafia olorun ni okan re a ko oruko re si iwe iye lorun eyi ko mo nipa wipe ati ni igbala nisisiyi nitori bee ko si omiran ta ni lati se oro olorun so fun wa wipe a ni lati tesiwaju wipe iriri onigbagbo miran wa ti a n pe ni isodi mimo. Isodi mimo yi ni yoo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ni yoo mu koro ni yoo fa ti o patapata ti ailera ti o wa ninu okan wa ti ko je ki a le ma sare si nkan ti n se ti olorun tabi ki a le gbe igbesi aye wa mimo lati inu emi wa wa nigbati a ba ni isodi mimo gbogbo nkan wonyi ni olorun yoo mu koro lesekese ti a ti gbo wipe nkankan ku fun wa gege bi iriri onigbagbo. Awon elomiran won ma fi dola won ma so wipe boya ni ojo miran boya ni odun ti o n bo sugbon bi a ba ni igbona okan lesekese ni o ye ki a le lo ba olorun wipe ohun gbogbo ti o je gbongbo ikoro tabi gbongbo ese ti o wa ni okan wa ki olorun ki o ba wa fa ti a ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo fun odun popo sugbon itara lati wa oju olorun lati wa leji to beege ti a fi ohun gbogbo rubo eyi je pe ti a fi ohun gbogbo lele ni ese agbelebo Jesu wipe ohunkohun ti o ba fe ki a se ona ti o ba fe ki a rin igbesi aye ti o ba fe ki a gbe a fe gbe. A ri awon elomiran to je pe ko si igbona okan ko si itara won a wa ni odun popo lai ni agbara emi mimo olorun lati le se ise ti o wa ni iwaju won lati se. Eko ti a n ko ni wipe ohunkohun ti olorun ba n so fun wa o n so fun wa.
pa igbala ni o nso fun ani pa isodi mimo ni o nso fun ani pa agbara emi mimo ti yo kun wa nigbati aba baptisi wa pelu emi mimo o nko ti olorun nbere lowo wa olorun pa lase fun awe pe ki a ni itara ki a ni igbona okan tabi o sese ni bi a tin jere okan awon elomiran wa we pe won ti di onigbagbo odun kan odun meji odun meta tabi ju be lo won ko le toka si enikeni ti won jere fun Kristi o dabi eni pe esupa won lenude o dabi eni pe okan won tutu popo si awon elese ti o wa ni agbegbe won o dabi eni pe awon elomiran ti won ti le wa ni agbegbe won gege bi awon ti o ba won gbe gege bi awon abani sise tabi awon agbani sise tabi awon ti o sise ni abe won won ko ti le mo nipa igbala ti won so pe won ni sugbon bi a ba wo awon apere ti o wa ninu bibeli lese kese ti awon ti a ka nipa re ninu bibeli ti won ti gba Jesu Kristi gbo lese kese ni won so fun awon elomiran we pe awon paapa ni fi aye won fun Jesu eje ki a wo Johanu iwe ihirere ti Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ogoji okan ninu awon meji ti o gbo oro Johanu ti o si to Jesu leyin ni Andero arakunrin Simoni Petero oun tete ko ri Simoni arakunrin oun ti kara re o si wi fun pe awa ti ri Messiah itumo eyi ti je Kristi o si mu wa sodo Jesu Jesu si wo o wi pe iwo ni Simoni omo Jona Kefa li ao si ma pe o itumo eyi ti je Peteru wo iru igbona okan ti Olorun nbere lowo re ti Olorun nbere lowo mi wi pe bi a ba ti mo Jesu a ko gbodo fi igbala awon elomiran di ojo miran ke a so wi pe boya nigbati mo ba mo oro Olorun ju be lo nigbati mo ba le gbadura ju be lo nigbati mo ba ri awon iriri onigbagbo ju be lo yo sese fun mi lati lo so fun awon elomiran sugbon lesekese ti Andero ti o ba Jesu pade ti iyi Olorun alaafia Olorun ti o wo inu okan re be ni pelu igbona okan ni o lo so fun Simoni Petero we pe awa ti ri Messiah ati ri Kristi o si mu wa si odo Jesu ni ori kerin Johanu yi kan na ni ati ri obirin ti o ba Jesu pade ni ibi kanga Jacobo lese kese ti obirin yi ti o ti gba Jesu gbo ti o si mo we pe eyi ni Kristi na ohun ti bibeli so fun ani we pe lese kese ni obirin yi lo ni o so fun awon ara ilu eje ki a wo Johanu ori kerin lati ese ikejidinlogbon nigba kan na ni obirin na fi ladogbo re sile o si mu ona re kan lo si ilu o si we fun awon eniyan pe e wa wo okunrin na eni ti o so ohun gbogbo ti mo ti se ri fun mi eyi ha le je Kristi na nigba na ni won ti ilu jade won si to wa eyi ni a n so fun wa we pe ki a ni igbona okan bi o ba je bi ohun kan ba wa loni ti Olorun ba ijo wi le lori oni we pe o dabi eni we pe opolopo ninu ijo ni ko gbona ko tutu ko si itara ko si igbona okan lati je iranwo ninu ise Olorun yala gege bi adena yala gege bi awon egbe akorin yala gege bi awon afadura jagun yala gege bi awon ti o n da ori dari idapo ju ile ti won ko awon elomiran ni eko oro Olorun yala gege bi ajere okan yala gege bi eni ti o ka bibeli fun awon elomiran ti ko le ka bibeli tabi gege bi eni ti yo gbadura tabi nibi kibi ti a ti le sese fun Olorun tabi o sese a n so fun wa loni we pe ijo ni ede Yoruba isin wa ni ede Yoruba yo bere o sese elomiran ko ni itara tabi igbona okan lati so fun awon elomiran bi ohun ko n ba wa ti Jesu to je oko lori ijo olori lori ijo ti o n ba ijo wi si loni oni we pe opolopo ni o joko takawo gbera ti won ko mo we pe won ni ojuse lati se
gege bi ise esi si olorun si idile wa si awon eniyan ti o wa ninu aye ati si awon eniyan ti o wa ninu ijo eyi ni jesu fi nso ni ori keta ifihan eje ki a wo iwe ifihan lati ori iketa ifihan ori keta lati ese ikedogun emi mo nse re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi ba fe pe ki iwo koko tutu tabi ki iwo koko gbona nje nitori ti iwo se ilowo wo ti o ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi eyi ni idajo ti jesu papa filele fun awon ko gbona ko tutu awon aka ogbera awon ti o wa lai rise fun olorun awon ti ko ni itara awon ti ko ni igbona okan awon ti ko mo we pe lakoko ti an gbo oro olorun lakoko ti ina emi njo ninu ijo tabi ni okan wa tabi ni ayika wa ni iru akoko be ni o ye fun olukuluko wa lati fi itara tabi igbona han o nso fun a wi pe bi a ba wa gege bi oni lowo owo tabi a wa bi eni ti ko gbona ti ko tutu o nso wi pe ohun ko wa gege bi omo yo po wa jade kuro li enu re e je pe yo ya awa ati ohun a ki yo je ti re mo sugbon so fun a wi pe e wo ese ikokan din ni ogun gbogbo awon ti emi ba fe ni mo ba wi ti mo se na nitori na ni itara nitori na ni itara o nso fun a wi pe bi a ba ti ba ara wa ni ipo ti ko gbona ti ko tutu ni ipo ti o se ilowo owo o nso fun a wi pe oun ba wa wi oun si n fe ki a jigiri si awon ojuse ti o n be ilowo wa o n fe ki a ni itara ati igbona okan o si nso fun a wi pe ki a ronu pada e je ki a tun pada si Romu ori kejila Romu ori kejila ese ikokanla ni ti ise sise bi a ba n so nipa ise sise aposteli n sise fun olorun evangelist n sise fun olorun awon ti a yan gege bi alore gege bi woli ni majemu titun ti won so ona igbala fun awon araye won sise fun olorun awon ti a mo gege bi oluso agutan tabi eni ti n koni ninu ijo won se ise fun olorun awon ti won si n ba wa toju ile olorun ti won se ti won je ki ile olorun ki o wa ni imototo won se ise fun olorun awon ti won korin awon ti won se adena awon ti won te iwe ihinrere jade awon ti won pin iwe ipolongo ihinrere eyi ti a ma n pe ni track ni ede oyinbo awon ti won pin iwe ipolongo ihinrere fun awon eniyan won se ise fun olorun awon ti won fi moto sile lati ma ko ero sinu re lati ma mu owa sinu ijo olorun won sise fun olorun o n so fun a wipe nigba ti ise po to be ti a le se ninu ogbajara olorun e se ti iwo fi n kawo gbera o n so wipe ni ti ise sise a sa ri awon elomiran ti won sise fun olorun a ri awon akorin a ri awon adena a ri awo oniwoso a ri eni to n ko wa nisinsin gege bi oro olorun a ri awon elomiran ti won mu nkan tabi omiran se ninu ise olorun e wa ti se ti a fi joko lai ri kan se fun olorun nipa ise sise e ma se se ole ki a ma se awa wiwi pe omo lo di mi lowo oko lo di mi lowo iyawo ni o je ki n raye sise fun olorun tabi ise ti mo n se ni o je ki n se ise fun olorun e ma se ole e ni igbona okan ki e si ma sin oluwa mo n gbadura wipe gbogbo awa ti a wa loni iru itara be iru igbona be olorun yio fi fun wa a o si ri opolopo ninu wa ti a o fi akoko ati aye wa sile ati owo ati dukia ati awon ini ti a ni ti a o fi sile lati le sise fun olorun e je ki a dide lati gbadura si olorun wipe ibi ti a ti n se ole tele tele ibi ti ilowo owo ti wa ni igbesi aye wa tele ibi ti ole abi imele wa ni igbesi aye wa tele pelu ina emi mimo olorun yio gba ogbon kuro ni igbesi aye wa a o si fi aye wa akoko wa ohun gbogbo ti a ni a o fi sile lati se ise fun olorun pelu itara pelu igbona okan a o sise fun olorun o ti gbọ́ nípa ti ìgbàlà
se o ti onipo oda a si ti gba okan re la. O ti gba nipo ati atunse. Se o ti mu ona re to niwaju Oluwa, o si ti se atunse ti o ye ti o si to. O ti gbo nipo ati isodi mimo. Se o ni itara okan igbona okan lati gbadura lati kunle ni ese agbelebo lati se onti Olorun bere ile owo re. O ti gbo pe bi a ba ni isori mo ani lati tesiwaju lati ni agbara emi Olorun ki o kun wa ni akunwo sile. O ati se onti Olorun bere lowo re. O ti gba nipo ati jere okan lati lo lati ile de ile lati so fun awon eni ti a ba pade nipa Jesu Kristi olugbala. Nje oni itara tabi igbona okan lati se ohun ti Olorun bere lowo re. O ti gbo nipa ise isin wa nipa adura gbigba we pe ki a ma gbadura le aisimi le aisare. O wa ni igbona okan lati gbadura titi Olorun yo fi dahun lati gbadura fun awon elese ki won ki o le ni igbala ni ti ise sise. E ma sise ole eni igbona okan e ma se Oluwa.

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Exodus, ori ikokandinlogbon. Eyi si ni ohun ti iwo se si won lati ya won si mimo, lati ma se alufa fun mi. Mu egboro ako malu kan, ati agbo meji ti ko ni abukun, ati akara alaiwo, ati adidun akara alaiwo ti a fi ororopo, ati akara felefele alaiwo ti a ta ororo si lori. Iye fun alikama ni ki o fi se won. Iwo si fi won sinu agbon kan. Iwo si mu won wa ninu agbon na pelu ako malu na ati agbo mejeji. Iwo si mu Aroni pelu awon omo re wa si enu ona agbo ajo. Iwo si fi omi we won. Iwo si mu aso won ni. Iwo si fi ewu awotele eni wo Aroni ati aso egunwa efodi ati efodi ati igbaya ki o si fi oniruru ona oja ewu efodi di. Iwo si fi filani de ni ori. Iwo si fi ade mimo ni sara fila na. Nigba na ni iwo si mu ororo itasori, iwo si da si ni ori, iwo si fi ororo ya si mimo, iwo si mu awon omo re wato si, iwo si wo won ni ewu, iwo si di won ni oja amure, Aaroni ati awon omo re, iwo si fi fila de won, ise alufa yo si ma je ti won ni ilana titi aye, iwo si ya Aaroni ati awon omo re si mimo, iwo si mu ako malu na wa si waju agbo ajo. Ati Aaroni ati awon omo re yo si fi owo won le ako malu na ni ori iwo si pa ako malu na ni waju Oluwa loju ona ago ajo iwo si mu ninu eje ako malu na iwo si fi ika re to sara iwo pepe na iwo si da gbogbo eje na si ha isale pepe na iwo si mu gbogbo ora ti o bo ifun lori ati awon ti o bori edo ati ti iwe mejeje ati ora ti o wa lara won iwo si sun lori pepe na ṣugbọn eran ako malu na ati awo re ati igbe re oni ki iwo ki o fi ina sun leyin ode ibudo ebo ese ni iwo si mu agbo kan ati Aaroni ati awon omo re yo si fi owo won le agbo na ni ori iwo si pa agbo na iwo si mu eje re iwo si fi won pepe na yika iwo si kun agbo na iwo si fo ifun re ati itan re iwo si fi won le ara won ati le ori re iwo si sun gbogbo agbo na lori pepe na ebo sisun ni si Oluwa orun didun ni ebo ti a fi na se si Oluwa iwo si mu agbo keji Aaroni ati awon omo re yo si fi owo won le agbo na ni ori nigba na ni ki iwo ki o pa agbo na ki o si mu ninu eje re ki o si to si eti otun Aaroni ati si eti otun awon omo re ati si atanpako owo otun won ati si atanpako ese otun won ki o si fi eje na won pepe na yika iwo si mu ninu eje ti o wa lori pepe ati ninu ororo itasori iwo si won sara Aaroni ati sara aso re ati sara awon omo re ati sara aso awon omo re pelu re ki a le so di mimo ati aso re ati awon omo re ati aso awon omo re pelu re iwo si mu ora ati iru ti o lora ati agbo na ati ora ti o bo ifun lori ati awon ti o bo edo ati iwe mejeji ati ora ti o wa lara won ati itan otun nitori agbo iyasi mimo ni ati isu akara kan ti a fi ororo din ati akara felefele kan kuro ninu agbon akara laiwu ti o wa niwaju Oluwa iwo si fi gbogbo re le Aaroni lowo ati le owo awon omo re iwo si ma fi won ni ebo fifi niwaju Oluwa iwo si gba won ni owo won iwo si sun won lori pepe na ni ebo sisun fun orun didun niwaju Oluwa ebo ti a fi ina se ni si Oluwa iwo si mu ige agbo iyasi mimo Aaroni iwo si fi ni ebo fifi niwaju Oluwa ipin tire ni eye ni iwo si ya ige ebo fifi na si mimo ati itan ebo agbeso soke ti a fi ti a si gbeso soke ninu agbo iyasi mimo na ani ninu eyi ti se ti Aaroni ati ninu eyi ti se ti awon omo re eyi ni yo si ma se ti Aaroni ati ti awon omo re ni ilana lailai lowo awon omo Israeli nitori ebo agbeso soke ni ebo agbeso soke ni yo si se lati owo awon omo Israeli ninu ebo alaafia won ani ebo agbeso soke won si Oluwa ati aso mimo ti Aaroni ni yo se ti awon omo re leyin re lati ma fi ororo yan won ninu won ati lati ma ya won si mimo ninu won enikan ninu awon omo re ti o ba je alufa ni ipo re ni yo mu won wo ni ijo meje nigbati o ba wa sinu agbo ajo lati se isin ni ibi mimo ni iwo si mu agbo iyasi mimo ni iwo si bo eran re ni ibi mimo kan Aaroni ati awon omo re yo si je eran agbo na ati akara na ti o wa ninu agbon ni enu ona agbo ajo won si je nkan won ni ti a fi se tutu na lati ya won si mimo ati lati so won di mimo sugbon alejo ni ko gbodo je ninu re nitori pe mimo ni bi o nkan ninu eran iya si mimo na tabi ninu akara na ba ku titi di ojumo nigba na ni kiwo ki o fi nosun iyoku aki yo je nitori pe mimo ni
2: bayi ni iwo si se
1: fun aroni ati fun awon omo re gege bi ohun gbogbo ti mo pase fun o ijo meje ni iwo fi ya won si mimo iwo si ma pa ko malu kokan ni ojojumo sebo ese fun etutu iwo si we pepe na mo nigba ti iwo ba setutu si tan iwo si ta ororo si lati ya si mimo ni ijo meje ni iwo fi setutu si pepe na iwo si ya si mimo ohun o si se pepe mimo julo ohun ko ti o ba fowo kan pepe na mimo ni yo je nje eyi ni iwo ma fi rubo lori pepe na odo aguntan meji olodun kan ni ojojumo lai lai odo aguntan kan ni iwo fi rubo ni owuro ati odo aguntan keji ni iwo fi rubo ni asale ati idamewa osuwon iyefun ti a fi idamerin hini ororo ti agunkolu ati idamerin osuwon hini oti waini fun ebo mimu fun odo aguntan ikini odo aguntan keji ni ki iwo ki o pa rubo ni asale iwo si se si gege bi ebo jije owuro ati gege bi ebo mimu re fun orun didun ebo ti a fi na se ni si oluwa ebo sisun titi lai ni yo se lati irandiran yin ni enu ona ago ajo niwaju oluwa nibi ti emi o ma ba yin pade lati ma ba o soro nibe nibe ni emi o ma pade awon omo israeli a o si fi ogo mi ya ago na si mimo emi o si ya ago ajo na si mimo ati pepe eni emi o si ya aruni ati awon omo re si mimo lati ma se ise alufa fun mi emi o si ma gbe arin awon omo israeli emi o si ma se olorun won won si mo pe emi ni oluwa olorun won ti o mu won lati ile egypt jade wa ki emi ki o le ma gbe arin won emi ni oluwa olorun won
3: exodus ori ogbon iwo si se pepe kan lati ma joturari lori re igi shitimu ni ki iwo ki o fi se igbonwo kan ni gigun re ati igbonwo kan ni ibu re iha merin ogbogba ni ki o je igbonwo meji si ni giga re iwo re yo si wa lara re iwo si fi kiki wura bo oke re ati iha re yika ati iwo re iwo si se igbati wura yika ati oruka wura meji ni ki iwo ki o se nisale igbati re ni iha igun re meji ni egbe re mejeji ni ki iwo ki o se si won si ja si ipo fun opa won ni lati ma fi gbe iwo si fi gishitimu se opa won ni iwo si fi wura bo won iwo si gbe ka iwaju aso ikele ni ti o wa leba apoti eri niwaju ite anu ti o wa lori apoti eri ni nibi ti emi o ma ba o pade aroni yo si ma joturari didun lori re ni oro owuro nigba ti o ba tun fitila won ni se ohun si ma jo lori re nigba ti aroni ba si tan fitila won ni asale yo si ma jo turari lori re turari titi lai niwaju oluwa lati irandiran yin eyin ko gbodo mu ajeje turari wa sori re tabi ebo sisun tabi ebo onje be ni eyin ko gbodo da ebo ohun mimu sori re aroni yo si ma fi eje ebo ese etutu setutu lori iwo re lekan ni odun yo setutu lori re lekan ni odun lati irandiran yin mimo julo ni si oluwa oluwa si so fun mose pe nigba ti iwo ba ka iye awon omo israeli gege bi egbe won nigba na ni olukuluku okunrin yo mu irapada okan re fun oluwa wa nigba ti iwo ba ka iye won ki ajakale arun ki o ma se si ninu won nigba ti iwo ba nka iye won eyi ni won mu wa olukuluku eni to ba koja sinu awon ti aka abo shekeli ani shekeli ibi mimo ogun gera ni shekeli kan abo shekeli ni ore fun oluwa olukuluku eni to ba koja sinu awon ti aka lati eni ogun odun ati ju be lo ni yo fi ore fun oluwa olowo ki o san ju be lo be ni awon talaka ko si gbodo di ni abo shekeli nigba ti won ba mu ore wa fun oluwa lati setutu fun okan yin iwo si gba owo etutu na lowo awon omo israeli iwo si fi lele fun isin ago ajo ki o le ma se iranti fun awon omo israeli niwaju oluwa lati setutu fun okan yin oluwa si so fun mose pe iwo si se agbada ide kan ati ese re ide fun wiwe iwo si gbe ka agbede meji ago ajo ati pepe ni iwo si pon omi sinu re nitori aroni ati awon omo re yo ma we owo won ati ese won nibe nigba ti won ba nwo inu ago ajo lo won fi omi we ki won ki o ma ba ku tabi nigba ti won ba nsunmo pepe ni lati se esin lati wo ebo sisun ti a fi ina se si oluwa won si we owo won ati ese won ki won ki ma ba ku yo si di ilana fun won lai lai fun ati fun iru omo re lati ran diran won oluwa si so fun mose pe iwo mu ayo olorun si odo re pelu oji asisan edegbeta shekeli ati kinamuni didun idameji be ani adota le rugba shekeli ati kalamu didun adota le rugba shekeli ati kashia edegbeta shekeli shekeli bi mimo ati hini ororo olifi kan iwo si se ni ororo mimo ikunra ti a fi ogbon alapolupo yo si je ororo mimo itasori iwo si ta ninu re sara agbo ajo ati apoti eri ni ati tabili ati ohun elo re gbogbo ati opa fitila ati ohun elo re ati pepe turari ati pepe ebo sisun pelu gbogbo ohun elo re ati agbada ati ese re iwo si ya won si mimo ki won ki o le se mimo julo ohunkohun ti o ba fowo kan won yo di mimo iwo si tororo si aroni ati awon omo re iwo si ya won si mimo ki won ki o le ma se alufa fun mi iwo si so fun awon omo israeli pe eyi ni yo ma se ororo mimo itasori fun mi lati ran diran yin a ko gbodo da si ara eniyan be ni eyin ko gbodo se iru re ni iwon pipo re mimo ni yo si ma se mimo fun yin enikeni ti o ba po bi iru re tabi enikeni ti o ba fi sara alejo ninu re ohun ni a si ke kuro ninu awon eniyan re oluwa si wi fun mose pe mu olorun didun sodo re stakti ati onika ati galbanumu olorun didun wonyi pelu turari daradara osun kan na ni olukuluku iwo si se ni turari apolu nipa ogbon ona alapolu ti a fi yo si ti o dara ti o si mo iwo si gun die ninu re kuna iwo si fi siwaju eri ninu re ninu agbo ajo nibi ti emi o gbe ma ba opade yo se mimo julo fun yin ati ti turari ti iwo se eyin ko gbodo se fun ara yin ni iwon pipo re yo si se mimo fun o si oluwa enikeni ti o ba se iru re lati ma gbo orun re ohun ni a o ke kuro ninu awon eniyan re
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Olorun baba wa adupe lowo yin wo pe e fa wa sumo odo ara yin lati mo yin nipasẹ Jesu Christi nje an bebe bi a ti wa loni wo pe gbogbo on to siji bo wa ti ko je ki a mo eyin Olorun wa gege bi gege bi eleda wa ati olugbala wa e ka awon iboju won yi kuro ni oruko Jesu eje ki a ri Jesu ki a si ri yin eje ki a le tele ona iye yi titi de opin e fun a ni ore ofe ti o je ranwo fun wa lati le je ti yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ninu Timothy keji ori keta lati ese ikini sugbon eyi ni ki o mo pe ni ikehin ojo igba ewo yo de nitori awon eniyan yo je olufe ara won olufe owo afunu agberaga asoro boboro asa egboran si obi alai lope alai mo alai nife alai le darijini abanije alai le ko ara won ni ijanu ohun roro alai nife ohun rere onikupani alagidi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori ikokanlelogbon Oluwa si so fun Mose pe wo emi ti pe Basaleli ni oruko omo Uri omo Huri ti eya Juda emi si fi emi Olorun kun ni ogbon ati ni oye ati ni imo ati ni oniruru ise ona lati humo alarabara ise lati sise ni wura ati ni fadaka ati ni ide ati ni okuta gbigbe lati to won ati ni igi fifin lati sise ni oniruru ise ona ati emi kiyesi mo fi Oholiabu omo Aisamaki ti eya Dani pelu re ati ninu okan awon ti se ologbon inu ni mo fi ogbon si ki won ki o le ma se ohun gbogbo ti mo pa lase fun o ago ajo na ati apoti eri ni ati ite anu ti o wa lori re ati gbogbo ohun elu ago na ati tabili na ati ohun elu re ati opa fitila mimo pelu gbogbo ohun elu re ati pepe turari ati pepe ebo sisun pelu gbogbo ohun elu re ati agbada ni ti o nti ese re ati aso isin ati aso mimo won ni fun Aroni alufa ati aso awon omo re lati ma fi se ise alufa ati ororo itasori ati turari olorun didun fun ibi mimo ni gege bi gbogbo eyi ti mo pa lase fun ni won o se Oluwa si so fun Mose pe ki iwo ki o so fun awon omo Israeli pe ojo isinmi mi ni eyin o pa mo ni tooto nitori ami ni laarin emi ati laarin yin lati irandiran yin ki eyin ki o le mo pe emi ni Oluwa ki o ya yin si mimo nitori na ki eyin ki o ma po ojo isin mimo nitori pe mimo ni fun yin eni ti o ba ba je oni a o pa ni tooto nitori enikeni ti o ba se ise kise kan ninu re okan na ni a o ke kuro ninu awon eniyan re ijo mefa ni ki a se ise sugbon ni ojo keje ni ojo isinmi mimo ni si Oluwa enikeni ti o ba se ise kise ni ojo isinmi oni a o si pa ni tooto nitori na ni awon omo Israeli yo se ma pa ojo isinmi mo lati ma kiyesi ojo isinmi lati irandiran won fun majemu titi lai ami ni se laarin emi ati laarin awon omo Israeli titi lai nitori ni ijo mefa ni Oluwa da orun won aye ni ijo keje o si sinmi o si se itura o si fi wahala eri meji wahala okuta ti a fi ika Olorun ko fun Mose nigba ti o pari oro bi ba so tan lori oke Sinai Exodus ori ikejilelogbon nigba ti awon eniyan ri pe Mose pe lati sokale ti ori oke wa awon eniyan ko ara won jo sodo Aroni won si wi fun pe dide da orisa fun wa ti yo ma saju wa lo bi o se ti Mose yi ni okunrin ni ti o mu wa goke lati ile Egypt wa awa ko mo nti o se Aroni si wi fun won pe e kan oruka wura ti o wa ni eti awon aya yin ati ti awon omokunrin yin ati ti awon omobirin yin ki e si mu won to mi wa gbogbo awon eyan si kan oruka wura ti o wa ni eti won won si mu won to Aroni wa o si gba won ni owo won o si fi ohun ona fifin se nigba ti o si da ni aworan egboro malu tan won si wi pe Israeli won yi ni orisa re ti o mu ogoke lati ile Egypt wa nigba ti Aroni si ri o te pepe kan ni waju re Aroni si kede o si wi pe ola ni ajo fun Oluwa won si dide ni kutukutu ijo keji won si wo ebo sisun won si mu ebo alaafia wa awon eniyan si joko lati je ati lati mu won si dide lati sire Oluwa si so fun Mose pe lo sokale lo nitori ti awon eniyan re ti iwo mu goke lati ile Egypt wa won ti se won ti yi pada kankan kuro ni ipa ona ti mu la sile fun won won ti da ere egboro malu fun ara won won si ti nbo won si ti rubo si won wi pe Israeli won yi ni orisa re ti o mu ogoke lati ile Egypt wa Oluwa si wi fun Mose pe emi ti ri awon eniyan yi si kiyesi Olorun lile eniyan ni je ni isinsiyi jowo mi je ki ibinu mi ki o gbona si won ki emi ki o le pa won run emi o si so iwo di orilede nla Mose si be Oluwa Olorun re o si wi pe Oluwa e ti se ti ibinu re fi gbona si awon eniyan re ti iwo fi pa nla ati owo agbara re mu lati ile Egypt jade wa nitori kini awon ara Egypt yo se so wi pe nitori ibi ni o se mu won jade lati pa won lori oke ati lati run won kuro lori ile yi pada kuro ninu ibinu re ti o muna ki o si yi okan pada ni ti ibi yi si awon eniyan re ranti Abrahamu Isaki ati Israeli
2: awon iranse re
1: eni ti iwo fi ara re bura fun ti iwo si wi fun won pe emi o mu iru omo yin bi si bi irawo orun ati gbogbo ile na ti mo ti so ni iru omo yin ni emi o fi fun won si jogun re lailai Oluwa si yi okan pada ni ti ibi na ti o ti so pe ohun o se si awon eniyan re o se si yi pada o si sokale lati ori oke na wa wala eri meji ni si wa ni owo re wala ti a ko we si ni ha mejeje lara ikini ati ekeje ni a ko we si ise olorun si ni wala won ni ikowe na ni ikowe olorun afin sara wala na nigbati joshua si gbo ariwo awon eniyan na bi won tin ho o wi fun mose pe ariwo ogun be ni ibudo mose si wi pe ki se ohun ariwo awon tin ho nitori isegun be ni ki se ohun ariwo awon tin kigbe pe asegun won ohun awon tin korin ni mo gbo yi o si se bi o ti sumo ibudo o si ri egboro malu na ati agbo ijo ibinu mose si ru gidigidi o si so wala won ni sile kuro ni owo re o si fo won ni sale oke na o si mu egboro malu na ti won se o si sun ni ina o si lo di etu o si ku soju omi o si mu awon omo israeli mu mose si wi fun aaron pe kini awon eniyan won yi fi se o ti iwo fi mu ese nla wa sori won aaron si wi pe ma se je ki ibinu oluwa mi ki o gbona iwo mo awon eniyan yi pe won buru awon ni o se awi fun mi pe se orisa fun wa ti yo ma saju wa bi o se ti mose yi ni okunrin ni ti o mu wa goke lati ile egypt wa awa ko mo ti o se emi si wi fun won pe enikeni ti o ba ni wura ki won ki o kan kuro be ni won fi fun mi nigba na ni emi fi sinu ina egboro malu yi si ti jade wa nigba ti mose ri pe awon eniyan na ko se koso nitori ti aaron so won di alailakoso laarin awon ti o dide si won nigba na ni mose duro ni enu bode ibudo o si wi pe enikeni ti o wa ni iha ti oluwa ki o to mi wa gbogbo awon omo lefi si ko ara won jo sodo re o si wi fun won pe bayi ni oluwa olorun israeli wi pe ki olukuluku okunrin ki o ko ida re si egbe re ki e si ma wole ki e si ma jade lati enu bode de enu bode ja gbogbo ibudo olukuluku ki o se parakunrin re ati olukuluku ki o se pa egbe re ati olukuluku ki o se pa aladugbo re awon omo lefi si se gege bi oro mose awon ti o subu ninu awon eniyan ni ojo na to iwon egbe dogun eniyan mose sa ti wi pe e ya ara yin si mimo ni oni fun oluwa ani olukuluku okunrin lara omo re ati lara arakunrin re ki o le fi bukun si yin lori ni oni o si se ni ijo keji ni mose wi fun awon eniyan pe eyin da ise nla je ni sisin yi emi o goke to oluwa boya emi o se tutu fun ise yin mose si pada to oluwa lo o si wi pe yee awon eniyan won yi ti da ise nla won si da orisa wura fun ara won ni isisin yi bi iwo ba dari ise won ji won bi be si ko emi be o pa mi re kuro ninu iwe re ti iwo ti ko oluwa si wi fun mose pe enikeni ti o se mi o ni emi o pare kuro ninu iwe mi nje ni isisin yi lo ma mu awon eniyan na lo si ibi ti mo ti so fun o kiyesi angeli mi yo saaju re sugbon ni ojo ti emi o se ibewo emi o be ise won wo lara won oluwa si yo awon eniyan na lenu nitori ti won se egboro malu ti aaron se
0: DCLM Radio. The spiritual warfare is our concern.
2: Yo bi ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe ta ni o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wi pe ele jade wi pe ta ni o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi nidi re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo nlo ah a fe lo sin olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na ntele won lo pelu ogun dudu lapo e eto fi senu eto fi sidi eto fi sorun eto fi sapo won na gbe bibeli ode olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade bọlọrun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iruyin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo yin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun bọlọrun ba mu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun oni ese kejila wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won kokko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese o wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi a nse ijade Jesu Christ ta bi Jesu ni rele a nse ijade iranti bibi eni to ni rele a nse iranti e oni rele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesiku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si nso wipe a je onigbagbo oni ngba to wa lati fi ara han ni waju mi tale o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lọwọ eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa sile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa sile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun awa asan da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won sin gege bi ironu won turari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wepe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti iku tan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan ido tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wipe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko nkun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko nkun hin rere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon komo ni be ni Isaiah ori kokan di ni ogota Isaiah ori kokan di ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ikayin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibijade ko si eni tin wa eto be ni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi n so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere.

0: iṣẹ́ ewu ẹfọ́dì ni ti wúrà àti aṣọ aláró àti elése àlùkò àti òdòdó àti ọgbọ olókùn wíwẹ́ oníhà mẹ́rin ọgbọọgba ni wọ́n ṣe ìgbáyà náà ní ìṣẹ́po méjì ìka kan ni gígùn rẹ̀ ìka kan sì ni ìbú rẹ̀ ó jẹ́ ìṣẹ́po méjì wọ́n sì tó ẹsẹ̀ òkúta mẹ́rin sí ẹsẹ̀ kìíní ni sádíò àti túpásì àti smaragudu èyí ni ẹsẹ̀ kìíní àti ẹsẹ̀ kejì emiraldi safiru àti diamondi àti ẹsẹ̀ kẹta ligure agate àti amethystu àti ẹsẹ̀ kẹrin berilu oniki àti jasperi a sì tò wọn sí ojú ìdè wúrà ní títò wọn òkúta wọn ní sì já sí gẹ́gẹ́ bí orúkọ àwọn ọmọ israeli méjìlá gẹ́gẹ́ bí orúkọ wọn bí ìfín èdìdí àmì olúkúlùkù tí ohun ti orúkọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà méjèèjìlá wọ́n sì ṣe ẹ̀wọ̀n iṣẹ́ ọ̀nà lílọ́ kìkì wúrà sí ìgbàyà náà wọ́n sì ṣe ojú ìdè wúrà méjì àti òrùka wúrà méjì wọ́n sì fi òrùka méjèèjì sí etí ìgbàyà náà méjèèjì wọ́n sì fi ẹ̀wọ̀n wúrà iṣẹ́ ọ̀nà lílọ́ méjèèjì bọ inú òrùka wọn ni ní etí ìgbàyà náà àti etí méjèèjì tí ẹ̀wọ̀n iṣẹ́ lílọ́ méjèèjì ni ni wọ́n fi mọ́ inú ojú ìdè méjèèjì wọ́n sì fi wọ́n sára okùn èjìká ẹ̀wù ẹfódì náà níwájú rẹ̀ wọ́n sì ṣe òrùka wúrà méjì wọ́n sì fi wọ́n sí etí méjèèjì ìgbàyà náà sí etí rẹ̀ tí ó wà ní àìwù ẹfódì náà ní àìnú wọ́n sì ṣe òrùka wúrà méjì wọ́n sì fi wọ́n sí ìhà méjèèjì ẹ̀wù ẹfódì náà ní ìsàlẹ̀ sí ìhà iwájú rẹ̀ kí ó kọjú sí ìsolù rẹ̀ lókè ọ̀já ẹ̀wù ẹfódì náà wọ́n sì fi òrùka rẹ̀ de ìgbàyà náà mọ́ òrùka ẹ̀wù ẹfódì pẹ̀lú ọ̀já àwọn aṣọ aláró kí ó lè máa wà lórí onírúurú ọ̀nà ọ̀já ẹ̀wù ẹfódì náà àti kí ìgbàyà ni kí ó má ṣe tú kúrò lára ẹ̀wù ẹfódì náà bí olúwa ti fi àṣẹ fún mose ó sì ṣe aṣọ ìgúnwà ẹ̀wù ẹfódì náà ní iṣẹ́ wíwọn gbogbo rẹ̀ jẹ́ aṣọ aláró ojú ọrùn sì wà ní agbede méjì aṣọ ìgúnwà náà ó dàbí ojú ẹ̀wù ogun pẹ̀lú ọ̀já yí ojú náà ká kí ó má ṣe ya wọ́n sì ṣe pomegranate aṣọ aláró àti elése àlùkò àti òdòdó àti ọgbọ olókùn wíwẹ́ sí ìṣẹ́ ti aṣọ ìgúnwà náà wọ́n sì ṣe ṣaworo kìkì wúrà wọ́n sì fi ṣaworo náà sí àlàfo pomegranate wọn ni sí etí ìṣẹ́ ti aṣọ ìgúnwà náà yíká ní àlàfo pomegranate wọn ni ṣaworo kan àti pomegranate kan ṣaworo kan àti pomegranate kan yí ìṣẹ́ ti aṣọ ìgúnwà náà ká láti máa fi ṣiṣẹ́ àlùfáà bí olúwa ti fi àṣẹ fún mose wọ́n sì ṣe ẹ̀wù ọgbọ̀ dáradára ti iṣẹ́ wíwọn fún aaroni àti fún àwọn ọmọ rẹ̀ àti fìlà ọ̀ṣọ́ ọgbọ̀ dáradára àti fìlà ọgbọ̀ dídára àti ṣòkòtò ọgbọ̀ olókùn wíwẹ́ àti ọ̀já ọgbọ̀ olókùn wíwẹ́ àti ti aṣọ aláró ti elése àlùkò àti ti òdòdó oníṣẹ́ abẹ́rẹ́ bí olúwa ti fi àṣẹ fún mose wọ́n sì ṣe àwo adé mímọ́ náà ní kìkì wúrà wọ́n sì kọ̀wé sí ìkọ̀wé bíi fífín èdìdí àmì mímọ́ sí olúwa wọ́n sì di ọ̀já àwọn aláró mọ́ láti fi dì í lókè sára fìlà náà bí olúwa ti pàṣẹ fún mose bẹ́ẹ̀ ni gbogbo iṣẹ́ àgọ́ ti àgọ́ àjọ náà parí àwọn ọmọ ísírẹ́lì sì ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí olúwa pa láṣẹ fún mose bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe wọ́n sì mú àgọ́ náà tọ mose wá àgọ́ náà àti gbogbo ohun èlò rẹ̀ ìkọ́ rẹ̀ àpapọ̀ rẹ̀ ọ̀pá rẹ̀ àti ọmọ rẹ̀ àti ihò ìtẹ̀bọ rẹ̀ wọn ni àti ìbòrí awọ àgbò tí a ṣe ní pupa àti ìbòrí awọ síálì àti ìkélé aṣọ títa àpótí ẹ̀rí ni àti ọ̀pá rẹ̀ wọn ni àti ìtẹ́ àánú ni tábìlì náà àti gbogbo ohun èlò rẹ̀ àti àkàrà ìfihàn ọ̀pá fìtílà mímọ́ pẹ̀lú fìtílà rẹ̀ wọn ni fìtílà tí a tò ní ẹsẹẹsẹ àti gbogbo ohun èlò rẹ̀ àti òróró títaná àti pẹpẹ wúrà àti òróró ìtasórí àti tùràrí dídùn àti aṣọ ìṣòro fún ẹnu ọ̀nà àgọ́ náà pẹpẹ idẹ àti ojú àrò àwọn idẹ rẹ̀ ọ̀pá rẹ̀ àti gbogbo ohun èlò rẹ̀ agbada náà àti ẹsẹ̀ rẹ̀ aṣọ títa àgbàlá náà ọwọ́n rẹ̀ àti ihò ìtẹ̀bọ rẹ̀ àti aṣọ ìṣòro ẹnu ọ̀nà àgbàlá náà okùn rẹ̀ àti èèkàn rẹ̀ àti gbogbo ohun èlò ìsìn àgọ́ náà àní àgọ́ àjọ aṣọ ìsìn láti máa fi sìn nínú ibi mímọ́ àti aṣọ mímọ́ wọn ni fún aaroni àlùfáà àti aṣọ àwọn ọmọ rẹ̀ láti máa fi ṣe iṣẹ́ àlùfáà gẹ́gẹ́ bí gbogbo ohun tí olúwa fi àṣẹ fún mose bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ísírẹ́lì ṣe gbogbo iṣẹ́ náà mose sì bójú wo gbogbo iṣẹ́ náà sì kíyèsí wọ́n sì ṣe é bí olúwa ti pa láṣẹ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni wọ́n ṣe é mose sì súre fún wọn.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. adupe lowo re olorun wipe o fi jesu ta wa lore wipe bi a ba ni ibanuje tabi asun dabo ekun bi onko ba wa ti o dori igbese aye wa kodo ti o si mu iporuru okan ba wa bi onko ba ti o nda igbese aye wa tabi ile wa tabi ise wa ti o nda aru bi onko ba wa ti o dabi eni wipe ile ai bale aya o yo wa lenu tabi alakala ko je ki agbadun tabi owo aye lo nle wa kiri amo wi pe o ti fi jesu ta wa lore wi pe o je ile abo fun wa ati pe bi a ba so fun jesu bi a ba ku aroye wa to lo bi a ba fi ara wa pamo bi a ba jewo ese wa bi elebi ati bi elese o daju wi pe eje jesu christi ti atase lo ke calvary o si wa sibe fun wa pelu asa ti so fun wa wi pe yi le odo agutan olorun ti o ku ese araye lo asimo wi pe bi a ba sumo bi a ba duro ti o bi a ba gbekele ileri re ti a si so gbo ibanuje wa ati ekun wa isoro wa bi a ba so fun o amo wi pe o gba wa je anbe o wi pe loni bi a ti wa pelu agbara re pelu eje ti Jesu ta sile pelu ise irapada ti Jesu ti pari fun wa abi o wi pe gbogbo awon ije ase won yi ba mu o kuro shanu fun wa je ki alaafia re ki o joba ninu okan wa gbogbo igbesi aye wa ti o ti daruba tun won se je ki oro re ki o le se wa pe ni asale yi ni oruko Jesu Christ Oluwa mo fe ki o si bibeli re si ori Davidi ikerin din ni adota an so loni nipa abo ti o daju bi akoko kan ba wa ni igbesi aye wa ti o ye ki a mo abo ti o daju ti o nipon ti o si se iyebiye eyi ti o je wi pe owo aye tabi owo ota tabi owo isu ko ni le te wa mo woye wi pe akoko ti a wa yi je akoko kan nitori wi pe opo ojo lo ro ti le nfi mu opo iya ni awon eniyan si nje ni imo ati ri bi isasi sugbon bi o se ti wa ni awa ni olorun se ni olori re lati mo abo ti o wa mo si mo we pe bi o ba fi eti sile ti o si fi ara bale ti o ngbo o ti olorun fe ki a mo nipa a wi pe bi o ti le je wi pe esu papa ni o le ode yi bi a ba pari eko yo lati sako leyin re bi ji a ba wa nipa ese ti a ti nda tele tele nipa irin ti a ti rin ki o dabi eni wi pe iya nje wa ise sin se wa mo mo wi pe gba ti a ti fun wa ni Jesu ti a si ti gbe Jesu soke gbogbo ise wa ati iya wa ni a fi ko si ori igi agbelebu Jesu sugbon o se pataki fun wa lati mo nitori bibeli so wi pe awon eniyan mi jiya won si nku nitori aini imo ni orin Davidi ti mo pe ni ese ikerin din ni adota ni ati so fun wa wi pe olorun le abo wa ati agbara lowo lowo iran lowo ni igba ikanju nitori na le awa ki o beru bi ati le si aye ni idi ti a si se awon oke nla ni ipo lo si inu okun bi omi ti le nko ti o si nru bi awon oke lati le mi nipa owo bibi re odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo olorun bele arin re a ki o si ni idi olorun yo ran lowo ni kutu kutu owuro awon kefiri nbinu awon ile oba sidi o fohun re aye yo oluwa awon omogun wa pelu wa olorun jacob le abo wa e wa wo àwọn iṣẹ́ Olúwa irú aporo tí ó ṣe lé ayé ó mú ọ̀tẹ̀ tán dé òpin ayé ó ṣe ọrun ó sì ké ọkọ̀ méjì ó sì fi kẹ̀kẹ́ ogun jóná ẹ̀dúró jẹ́ kí ẹ sì mọ̀ pé èmi lé Ọlọ́run a ó gbé mi ga nínú àwọn kèfèrí a ó gbé mi ga lé ayé Olúwa àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa Ọlọ́run Jákọ́bù lè àbò wa àwọn tí ó wà nínú ayé wọ́n wá ààbò káàkiri gbogbo àwọn ènìyàn yálà olówó tàbí ọ̀jọ̀gbọ́n ó sì ṣeéṣe àwọn tálákà pàápàá tí wọn kò ní nkankan tí ó dàbí ẹni wípé ó yẹ kí ọwọ́ ìyà kí ó dúró lára wọn nítorí pé towó wọn ò ní ti gbajúmọ̀ kò sí tàbí ti dúkìá ohun ìní kò jẹ́ ti wọn síbẹ̀síbẹ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn ò ní nǹkan púpọ̀ nínú ayé síbẹ̀síbẹ̀ èṣù ọ̀tá ẹ̀mí wa kò jẹ́ kí wọn kí ó gbádùn ó sì jẹ́ ohun tí àwọn ènìyàn máa ń wá kiri ààbò tí wọ́n rò wípé bí ohun gbogbo bí ó ń bá dojúpọ̀ tí ó sì ń dàrú èyí tí onísáàmù tí ó ń ṣe àlàyé rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta wípé omi ń hó èyí ń sọ nípa wípé nǹkan gbóná mọ́ àwọn èèyàn tí ó wà nínú ayé lára ó sì ń sọ pé òkè ńlá pàápàá tí a lè rò wípé ó fi ìdí múlẹ̀ ṣinṣin ó ń sọ wípé ó mì àwọn ènìyàn tí ó dàbí ẹni wípé pẹ̀lú ohun ìní wọn pẹ̀lú gbajúmọ̀ wọn wọ́n dàbí òkè tí a ti fi ìdí rẹ̀ kalẹ̀ tí ó dàbí ẹni wípé kò sí ohun tó lè dé wípé kò sí mímì kò sì sí ẹ̀rù ṣùgbọ́n ẹni tí ó kọ ìwé yìí nípa ẹ̀mí sí Ọlọ́run ó ń sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ara rọ̀ tàbí tí ara tù pé bí wọ́n tilẹ̀ dàbí ẹni tí wọ́n dàbí òkè tí a fi ìdí wọn kalẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ó ń sọ wípé àwọn òkè ńlá wọ̀nyí wọ́n mì ṣùgbọ́n wá sọ fún wa ibi ìtura tí ó wà fún àwọn àyànfẹ́ fún àwọn tí wọ́n ń sin Ọlọ́run lé ẹ̀mí àti ní òtítọ́ àwọn tí wọ́n ní Ọlọ́run Jákọ́bù gẹ́gẹ́ bí ọba gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà àti gẹ́gẹ́ bí olúwa wọn ó sọ fún wa wípé odò ńlá kan wà ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú Ọlọ́run dùn ibi mímọ́ àgọ́ wọn ni ti ọ̀gá ògo èyí ni Jésù ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé omi kan wà kànga kan wà orísun kan wà tí ó ń ṣàn fún omi iyè fún ìmúláradá àwọn tí ara wọn kò dá fún ìgbàlà àwọn tí wọ́n sọnù fún ìdáríjì àwọn tí wọ́n dẹ́ṣẹ̀ àti fún ìmúdúró àwọn tí ẹsẹ̀ wọn ti yẹ̀ èyí ni ẹni tí ó kọ orin dáfídì yìí ń jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé bí ayé rẹ̀ bá dàrú bí ó bá dàbí ẹni wípé ó dàbí ẹni pé kí ó lọ pokùnso kí ó sì kú dànù nítorí pé kò sí nǹkan tí o rò pé o tún fẹ́ ṣe nínú ayé ó ń sọ fún ọ wípé má bínú jẹ má sì sọ ìrètí nù nítorí pé odò ńlá kan wà ó lè máa ṣe ọ níkàyéfì wípé bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé odò ńlá kan wà èyí tí ó mú inú mi dùn bí mo bá darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn Ọlọ́run níbo ló wà nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó dàgbà díẹ̀ ó ṣeéṣe kí o ti máa wá ibi ìsásí àti ibi ààbò káàkiri ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé bí o ti ń sá bẹ́ẹ̀ ni pàṣán bẹ́ẹ̀ ni ó ń bá ọ tí o sì ti sá káàkiri títí títí ó ń wá ibi ààbò ṣùgbọ́n tí kò sí ibi ààbò àwọn ènìyàn tí wọ́n sì mọ̀ wípé ayé ń lé wa àwọn náà pàápàá wọ́n kọ́ ilé kékèké káàkiri ó ṣeéṣe nínú ọgbà tí wọ́n sì fi ẹnìkan síbẹ̀ tí ó dàbí olùṣọ́ wọ́n sì lè kọ́ sí ẹnu ọ̀nà wípé ibi ààbò nìyí ó sì ṣeéṣe kí ìwọ náà kí ó ti lọ síbẹ̀ rí bóyá gẹ́gẹ́ bí aláboyún tàbí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń wá iṣẹ́ tí kò rí iṣẹ́ ti won ti so fun wi pe bi o ba sa pamo si bi abo ti o si jara re niya o se se ki o ti le gba awe ojo meta tabi ojo meje tabi ojo pupo ju be lo o si tiro wi pe o ti de ibi ti o nlo pelu awe pelu adura pelu ijara ni niya sibe sibe leyin ojo meje leyin ose meta tabi leyin osu kan iya oye ya ile re nitori pe bibeli so wi pe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese kuni ye ma wa lodo wa sugbon so wi pe o le salai mo ibi ti odo nla yi wa sibe sibe idaniloju ni wi pe odo nla kan wa sisun yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wi pe sisun yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wi pe pelu gbogbo eti mo nse na mo fa nse iwon ba ti mo mo wi pe o ye ki nse sugbon sibe sibe anfani odun lati o san yi fun itura fun imularada fun iko fun ifokan bale fun alaafia fun idariji fun ase pe igbala re ko je ti re sugbon so wi pe bi ki o le mo bi ase mo wi pe a ti de ibi ti odo yi wa o ni olorun be le arin re Jesus si je ki o di mo fun a wi pe ibi ti eni meji tabi meta ba pejo ko so wi pe nidi oja tita nidi ikore nidi ibasa nidi ijeun tabi nidi ijo nidi ilu ko so be o oni ibi ti eni meji tabi meta ti won ba pejopo ki se ni di ija ki se ni di iyapa ki se ni di ki a ma lora wa laso mu wi pe ah ta lo ji owo apo alufa oni ibi ti eni meji tabi meta ba pejopo le oruko mi oni emi wa le arin won eyi ni ilu olorun eyi ni ibi ti ansa pamo si nibi ti eko oro olorun ti o tin jade olorun be le arin re a ki o si nidi ko si bi aye se le gbiyanju to tabi bi esu papa bi o ti le buramuramu to bi o ba wa nibi ti olorun wa o ni a ki o si onidi olorun yi o ran lowo ni kutukutu owuro bi o tin ji be ni iran lowo olorun be ni o wa ni to si re o ni awon keferi nbinu bi o ba ti mo tele tele ti o sin ja fara ti o ro wi pe ko sewu je ki n so fun o wi pe awon keferi nbinu si o awon wo ni an pe ni keferi awon tin ta fani awon ti won fe se o ni ibi awon ti won ko mo olorun ti won ko si fe mo awon eni ika awon eni bi aye awon keferi nbinu bo jeun bo yo bo ba so sita won binu si o bo ti ri yawo fe sugbon ti owo re ji ti o dabe ni pe nkan lo dede fun o awon keferi abinu si o bo ri je awon keferi abinu bo si ri je bo ni nkan kan to tori be to joko se ko wi pe but eni ti o mu owo wale ni won ma yin mi o si ni nkan ti mo mu lo le bo lo le won abinu pe o wale bo si lo le bo je bo yo won abinu pe o je bo gbe yawo bo bimo won abinu pe o gbe yawo ko si ti bimo awon keferi nbinu bo ba si mo ibi abo o pari fun o awon ile oba won sidi sugbon won so fun a wi pe olorun wa eni igba aye raye eni igba ni eni ti o nduro si odo eni ti ko ni baba eni ti o je ibi abo fun wa won ni o fohun re aye yo Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jacob oni abo wa iwo bi o ba so gbe to bo ba so gbe kuro lo bere lowo awon to nso gbe kuro ikun pa won atomo ati baba ati ya won akole ile dara dara ile mere mere ti akun dara dara sugbon ki won ki o to wo inu re won a wa le si enu ona won ri nkan kan mole won se ri nkan mole la ri awon papa mole lo bi won won ku lai ti e nidi won so pe ari lagbaja ni ofe to koja be ni e ti won soro e ti won ri mole ko gba won bi won tin bi won ni won so nde money di ti won so komo lorun apere po ta omo re fun esu niyan sibe sibe pelu abo eke ti awon eyan ti o wa ninu aye ti won ni ni won so fun a wi pe owo aye nte won esu n ba won o n pa won awon ti o pa tapatapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile iwosan wo oyibo ni won ba adota tabi ogoji odun to ni lo ninu aye yo ti mo wi pe esu ti pa lapati gba to bimo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o n gbe bibeli kaakiri ko mo ju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo nani ti o wa fun imulada fun irora ti wa ko mo nipa re Jesu Kristi ti a fi han wa lati ku ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re sugbon bi o se ti awa ti a ti mo ona hirere awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wi pe ko jo a je wa ese wa se ko sile bi a ba nse be awon eyan ma pe wa ni omugo won ti e so wa loruko won ni awon egbe jewo ese be ni awon ton jewo ese ose nse won iya si nje won sugbon iwo to gbon iwo to si mo wi pe o n fe iran lowo lodo olorun o si n fe abo re bo ti n jewo ese ba ti n je ki ese ki o koja lo bi odo ti o san koja lo be ni abo olorun to n daju lori re o so fun a wi pe awa ta se be pe a je olorire olorun jacob tani olorun jacob gba ti jacob n sa kuro lowo ta ni lowo isau le olorun pade re ni oju ona ibi to n sa lo ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wi pe inu aginju ni olorun wa ba ni o ko si wi pe ohun a ma seso lori re olorun jacob niyen nigba ti o de odo labani gbogbo iya ti labani fe fi je ati ireje ti labani fe se fun olorun gba nigba ti olorun so pe ki o kuro ni odo labani ni labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si ba aja be ni olorun tun so fun labani pe jacob je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigba ti Jacob n bo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si Esau wi pe mo n bo ki o si gba awon ore ni Esau ranse pada wi pe so fun wi pe emi papa n bo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irinwo awon eniyan lese kese ni Jacob be si ni gbadura be ni olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni olorun ti o da abobo jacob a si wa so fun o wi pe bi o ba di eni igbala bi o ba je wo esere ti o ko sile ti o fi oluwa se olugbala re ti o si bi olorun se ile iso giga re wi pe olorun jacob yo je abo re e wa wo awon ise oluwa iru aporo ni aye o mu ote tan de opin aye ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a n pe ni opin aye gba ti Jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wi pe o rin de ilu Nigeria tabi o rin de ileto re sugbon sibe sibe a n je ki o di imo fun wa wi pe bi o tile je wi pe Jesu ninu ara ko rin de ileto re ko si rin de ilu re sugbon ninu emi pelu ise asetan igbala ti o se iye ko ti rin dodo re o ti gboro Jesu ati fi rere ati fi han o eni olorun so wipe titi de opin aye nibi ti o wa nibe ni ise olorun ni o ti nse awon ote ti awon eyan sin ni si o awon ti o dite mo o so wipe o mu awon ote won yi tan de opin aye o se orun o ija ni a pe be o si se oko o ija na niyan o se si meji o ke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba n saka akiri eredi ti a fin saka kiri anwa abo ni awon abo ti a sin wa je kin ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si se se ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo ike Isaiah ori ikeji din ni ogbon Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalem nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu asi ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti an fi sowo ti a ro wi pe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo si egbe imole yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi ati lo fi emi wa dogo si owo adaunse ati ro wi pe bi a ba se be o pari bo so le wa koni ri wa bi o so ba ri eni le adaunse mbo lo ma ti ri o se lodo Jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo si le adaunse awon ni ofa osho ati ofa aje awon lo kokonba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro niru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa si abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wipe awon ti won o ni o isora awon ni won wa Jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won babalawo papa to sogun fun won iyawo e ogbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ifoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wipe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku laipe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wipe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si da be ni pe won le so pe won se so nitori pe won wa owo bi won ba ni ru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo eje ra owo ipaniyan apa ona mi o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe e mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara a si ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki bo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wipe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pa shan gigun yo la aja ki o le ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wipe o nfe nkan won yi abo yi gan yo ja otile abo eke ni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na bayi le oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kokale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile yebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o nsa kakiri ko gbagbo eni ti o gba jesu gbo nitori jesu yi ni okuta ti a so fun wa nipa re eyi ti a gbe kale ni sioni fun ipile ipile ile olu ma gbe ile duro igbesi aye re ko ni le duro lai ni ipile ti jesu kristi okuta ile asi ti danwo o si yege okuta egunle yebiye ni ipile ti o si daju ni eni ti o ba gbagbo eni ti o gba jesu gbo ki o sa onkon ki o le idajo le omi o fi le ese pelu ati ododo le emi o fi le osun yin ni yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole gbogbo abo eke yin ni yo gba lo idajo olorun ni yo gba lo nitori be bi o ba nfe abo ti o daju abo ti ki o je otile ni ojo eponju jesu kristi ni abo ti o daju nitori wepe gbogbo abo eke patapata ni yin yo gba lo omi yo si kunbo awon ibi isasi mole ma je mu yin ti e ba ikuda le o so di asan nitori be awa ti ansaka kere anfi owo sofo ni o gbo wipe enikan wa nbi kan ile abo ti o wa nibe ah koda ko si eni to sa sibe ari abo ni o nfi owo re sofo nitori pe olorun ti se ipinu ati idajo le orun ko si si ohun ti o le yi pada wipe ma je mu yin ti e ba ikuda le o so di asan imule yin pelu ipo oku ki yo duro nigba ti pasan gigun yo re koja nigba na ni owo teyin mole bi o ba je be ewo ni isasoke isasodo wa o sin so ni ese kokandilogun ni won igba ti o ba jade lo ni yo mu yi nitori ni gbogbo owuro ni yo re koja le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bedi o so wipe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idiwon wa lo o si so wipe ibora koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re ohun ti a n gbe kakiri eyi ti a n so morun eyi ti a n fi si ika owo eyi ti a n so modi o n so fun wa wipe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scarf kekere ni akoko otutu ti a so pe obinrin ibora re da ti o si mu nkan naa jade kekere bayi ti o so pe wo ibora mi ni yi lakoko otutu akoko oye egbe e lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe ko ni nkan kan ju gele ori obinrin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abo ta ru pa ninu aye iru eniyen ko ju be lo ki je abo to to o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma nso pe bi owo mi ba tesamu o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti tesamu ni suru o ni Samuel kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju samu lo apoti eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi majemu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si hoye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi a ba fe abuto to an lati kuro ninu ese ke asigba Jesu Christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abo ti o daju eyi ni abo ti o si je iranwo fun wa ni Samuel kini ori kerin mo nka fun o lati ese iketa awon eniyan si de bodo awon agba Israeli si wi pe nitori kini oluwa se lewa loni ni waju awon Filistini e je ki a mu apoti majemu oluwa ti nbe ni silo sodo wa pe nigba ti o ba de aarin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa awon elomiran wa ti o je wi pe Sam ni won wa kaakiri ki Sam yi ki o le gba awon kuro le owo ota won awon elomiran o sese ki won ki o je alaboyun iro kuro lenu won eja kuro lowo won bi won ba fi ija peta pelu oko tabi pelu aladugbo won a so fun o wipe ah ki ti baba mi ki o ma ti de ba mi ni awon na se won mo po lohun ki ja be tori be bo ba so pe ki ti baba re ki o ma ti de ni awon eyan ni le mu won ni le won ni le so oro a je wipe esu baba re ni o fun o ni sese sugbon iru awon eyan be bi won ba ti loyun o di ile adura pelu igo lowo won ati omi won so pe ko si ni baba ti mu mi adura gbogbo e pari binu run o bi omo yen bi o ba dabe ni pe nkan fe sowo odi bi omi adura bo ba ti kan omode lara o pari eni to n gbadura sinu omi igo gan epe kuro lenu e iyawo keji o kuro nle e ni tooto lo n gbadura ni tooto lo n dabe ni pe o so nkan kan to dabe ni pe o n fi ede fo opo lo n pe nitori pe ko je tolorun ko si mo ko mo ilana olorun o sese nipa be ke a so pe ah okan mi bale nitori pe omi adura o wa nle mi mo to won jo ni igo meje bele sele laaro igo bayi ni ma mu bele sele lale eleyi ni ma mu gbogbo e pelu ese lowo e tese o ba kuro lowo e aboko yen o si sese ka se agbelebu pelu igi ka peter to ba kan agbelebu se ki dese ko ti fi owo ese ba agbelebu ti o kan fun oje wa gbe si enu ona wa ni jehovah jire olorun lo pese re na pelu gbogbo e aisan se o pelu gbogbo e won ru awon eyan jade ninu ilu iru ile be abo ekeni bi a ba kuro ninu ese ise oni kuro nile wa bi a ba si mo be a o sato olorun lo pelu okan ti o ronu poada wo awon eyan woyi won so wipe nigba ti apoti eri yi ba de aarin wa eyi je ami wipe olorun olodumare ati alagbara wipe o ti de aarin won won so wipe ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa be li awon eniyan si ranse si silo pe ki won gbe lati ibe ewa apoti majemu oluwa awon omo ogun eni ti o joko laarin awon kerubu ati awon omo eli mejeji ofni ati pini hasi wa nibe pelu apoti majemu olorun nigbati apoti majemu oluwa debudo gbogbo israeli si hoye to be ti le mititi inu won dun o le ma wo awon elesin awon agabagebe awon ti won ja awon aluni awon eletan awon ika awon alagbere awon afi okunrin bara won je ti won ba de ile isin ni ojo isinmi won ba be sin ni korin ti won jo ti won yo ti won patewo ti won fosoke won so wipe awo ori esu mole wom wom ki o won si ma fo soke won so pe o pari ti ota pari ti oso pari ti eje pari ija kuro lowo won o ese kuro lowo won o si sese ki won gba awe ki won yira nile ki won ke hallelujah ki won patewo ki won se kini yi sugbon bi ese o ba kuro nbe iya oni kuro nbe won ho ye wi pe isegun ti de o ti e le so ara re ni isegun tabi ki o bi omo ki o so pe ajagun segun bo ba kuro nu ese segun oni de ni ese ikefa nigba ti awon filistini gbo ohun ariwo na won si wi pe ohun ariwo nla kile yi ni ibudu awon heberu o si waye won pe apoti majem oluwa le o debudo eru si ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won o mo wi pe apoti lasan lo wo budo won mo wi pe samu lasan lo gbe dani wipe agbara ti o wa ninu saamu ni ese ti gba lowo e won mo wipe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigbati wo fun ara e oni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pali ofo lo gbe dani ko sagbara nu e mo fun o abimo agbe sori bedi ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe e mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba jewo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara wonyi awon wonyi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so wepe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke esija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidi gidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketalelogun ni emeje won ti gba lowo e ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won ohun ti o je idakoro ninu okan won won so fun awi pe won si gba apoti eri olorun ta ba fe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbohun ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanle ni adorun 91 ikokanle ni adorun esan okan inu bibeli wa bi o ba je wipe ni toto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se iyebiye pupo bi o ba si ese lowo wa bi a ba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wipe olorun jo ese mi ni mo mo wipe jesu ku fun mi o si fe ma tesiwaju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon nkan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi baba lawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a si so wipe igbagbo mi duro lori Jesu Christi eyi si ni idakoro mi wipe igbekele miran mi o ni apata ayeraye eyi ti a pe ni Jesu Christi o ni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile o ni abo fun mi bi o ba je be o daju wipe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wese awon ti won ko sile awon ti won ri igbala jesu gba lofe tori ofe ni akifowora o kan gba we pe ani lati je wese wa ki akosile ki re ati anu yi ki o le je ti wa awon wonyi ni olorun fi si ibi ipamo o so wi pe eni ti o joko ko so wi pe alari kiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fin ojo sunday atun lo si lesi awon yen won joko ni bi kokoga ogo won da bi awon ti o wa se ko bibeli ni aya o ni ti an se sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o ba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atun tele sugbon awon ti o so wi pe mo ti piya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbesi aye won awon ti won sin olorun le emi ati le otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wi pe won ti di omo olorun igbesi aye tuntun ni won sin gbe nisisin yi awon won yi le eni ti o joko ni ibi kokoga ogo awon ni o n gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele ta lu gbekele ni ogonjo oru bi idagiri ba de ta ni gbekele re se epo ti won se sinu igo ti a n pe ni ti won pe ni ero se ohun ni igbekele re bi o ba je ifoju okan se epo lasan lasan o n le isu lo o mo we pe bi aisan ba de esu lo wa n di e se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fin ro to fi si atari omode se ohun lo n le isu lo ifoju okan ni o ni olorun olodumare eni giga eni ayeraye eni igbani o ni ohun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto owo gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won ma n tafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi iye re bu o abe iye apa re ni wo si gbekele otito re ni yo si se asa ati apata re iwo ki yo beru nitori eru oru tabi fun ofa ti n fo le osan tabi fun ajakale arun ti rin kiri le okunkun tabi fun iparun ti n pa ni ti run ni le osan gangan egberun yo subu le egbe re awon ti ko ni abo niyan o awon ti won fi eke ati rose abo won awon ti won gbekele ohun ti o wa ninu aye won ma subu ni egbe egberun le egbe re ati le egbarun le apa otun re sugbon ki o sumo odo re kiki oju re bi o ba je pe o ti fi jesu se abo re bi o ba ti ba je pe jesu ti di olugbala fun o ti a ti gba o kuro ninu ese kuro ninu ija kuro ninu aso kuro ninu irinkirin kuro ninu afi oro kelebanijo ni o so fun o wipe kiki oju re le iwo fi ma ri ni o fi ma ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi o le ma bere lowo ara re ma tan ra eje o se olorun ni abo re se oluwa le abo re tabi e to so sile e to fi si abe ibosun re e ti o fi si inu apoti re se ohun ni ibi abo fun o bi o ba je itan je gbate eyan kuro nile ti o fi ogun dudu ti a lo atare ati alangba ti a jo ninu ina ti a de ti a so sinu awo agutan gba ti agutan wa laaye ti o se o nire agutan tolorun fun wa ka ma je ka ma sanra awon eyan won tun so di nkan mi won so di eru jeje won tun mu awo re won tun di edu kan sinu e won tun fi sin ile bo ba fe jade ki edu ni ki o ma so ohun ini e abajo ti o le nku o leru ayi bo ba wa loja ki o le ta atun fi nkan bi eyo owo te atun lo wa lati bi kan ati atun fi si abe apere ti a fi ta nkan abajo ti agbe agba na le olowo sugbon bi o ba je pe gbogbo nkan won ni bi o ko sonu ti o so wi pe oluwa le abomi o sin sesho lori mi to pe mo se ye bi ele oju re o so fun a wi pe kiki oju re ni o ma firi ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo olowa ni se abomi iwo ti fi oga ogo se ibugbe re buburu kan ki o subu lu o be ni arukarun ki o sumo ile re eyi ni abo ti o daju fun awon ti won gbekele olorun ba mi wo Deuteronomy ori iketa le ni ogbon Deuteronomy ori iketa le ni ogbon 33 eta lati ese ikerin dini ogbon 26 titi de ikokan dini ogbon nisinsin ni mo fi abo ti o peye abo ti o daju mo fi han o wa ku si owo re bi o ba fe gba abo ti olorun pese fun o Deuteronomy ori keta le ni ogbon lati ese ikerin dini ogbon ko si eni ti o dabi olorun iwo jesuru ni tin gun orun fun iran lowo re ati ninu ola nla re le oju orun olorun ayeraye ni ibugbe re olorun ayeraye ni olorun ti o ti wa ki esu ki o to wa olorun ayeraye ni o ti wa ki a to da awon ota re olorun ayeraye ni o ndide ti o so fun esu ta ati fun awon ota re pe panumo ti won o si le mi fi si o olorun ayeraye ni eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo atubota aye re eni ti o si setan lati toju re ati lati pa omo o ni olorun ayeraye ni ibugbe re ati ni isale ni apa ayeraye wa ni isale re wo olorun bi o ti ga to ni o wa ni oke o dabi abo fun o o si wa ni isale pelu owo re owo nla re owo ti gbani owo ti yoni ninu ofin owo ti yoni ninu iya pelu owo re abe re ni apa ayeraye wa ni isale re o si ti ota kuro ni waju re o si wi pe ma parun Israeli si joko le alaafia orisun Jacob nikan ni ile oka ati ti oti waini pelu orun re nse irisile alaafia ni fun iwo Israeli ta le o dabi re iwo eniyan ti ati owo oluwa gbala je ko wa ye onisinsin we pe igbala se pataki ta le o dabi eni ti ati owo olorun gbala asa iranlowo re ati eni ti se ida olanla re awon ota re yo si teriba fun o iwo o si ma te ibi giga won mole eni ti o fi olorun se abo re ati apa re awon ti ni aka nibe yen ninu iwe owe ni ati so fun wa ni ori ikejile ni ogun iwe owe ori ikejile ni ogun ni ese ikewa de o so fun wa iru abo ti olorun pese fun wa abo ti o daju iwe owe ori ikejile ni ogun ese ke ese ikewa ati ese ikokanla bi eni wi pe ile eso agbara ni oruko oluwa iwe owo ori keje din ni ogun ni o ese ikewa oruko oluwa ile eso agbara ni olododo sawo inu re o si la oruko oluwa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo inu re kise elese o kise elegan kise eni ti o ni fi oro olorun se sugbon olododo eni ti o ti je wo ise re ti o ti ko sile eni ti o ti bebe fun anu lodo oluwa eni ti a ti fi eje jesu wo inu okan re mo eni ti a ti fi eje jesu ra pada eni ti a ti gba okan re la

ati bi o ti je omo eyin Jesu Christi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun nihin o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye ninu Petero keji Petero keji ori kini lati ese ikarun ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo e fi iwa rere kun igbagbo ati imokun iwa rere bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Christi ti ati gba okan re la ti o ti di atunbi oni lati fi iwa rere kun igbagbo o ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada bi o so wipo ti di atunbi o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan ki o kuro ninu okunkun ki o ni iwa ododo iwa rere iwa ire koja ati imokun iwa rere nigba gbogbo ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun ti o npese ara re sile fun bibo Jesu Christi ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro Olorun ese kefa ati ire koja kun imo ati suru kun ire koja ati iwa bi Olorun kun suru o ye ki ire koja iwa ododo irin ododo ki o wa ni igbese aye re ati suru o mura sile lati gbe yawo ni abi o fe kole abi o fe ni nkan aye yi ki o je ki suru ki o wa ninu iwa re ati iwa bi Olorun iwa ti o fi han wi pe o je ti Olorun ati ife omo ni keji eyi ni ese ikeje kun iwa bi Olorun ati ife ni kun ife omo ni keji wo ese ikokanla nitori bayi le o pese fun yin lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati Olugbala wa Jesu Christi oni bi abani igbagbo ninu Jesu ti ani iwa rere ti ani imo Olorun ti ani aire koja iwa ododo ti ani iwa bi Olorun ati ife ninu wa si omo ni keji wa gege bi ati fun ani ore ofe oni eyi ni yo pese wa sile lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati ti Olugbala wa Jesu Christi loni ni ati je ki o da wa loju wo pe igbese aye wa gege bi enikokan o nlo sopin gege bi odun tin yi lo odun ti ojo sin yi lo ojo ti ojo ati odun ti won re koja lo be ni an darugbo ju be lo be ni an fi ojo kokan somole an fi ojo kokan somo sare tabi an fi ojo kokan somo ipada bo Jesu Christi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo nlo sopin aye wa nlo sopin o ye ki amura sile fun dide Jesu Christi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi ohun re koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu Olorun kuro ninu Jesu Christi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe Olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti a nko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun Olorun wepe bi ati mo pe aye nre koja lo wepe aye yi nlo sopin wepe a fe wa ninu ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin ki a ni dani loju wepe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa wepe ati se won ki a ma se je ki ese kankan ki o sopo pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ore ofe Olorun ja awon ese yi kuro ki a ma gbe igbese aye aire koja ododo iwa bi Olorun igbese aye iwa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Christi so fun Olorun pe ibi aye yi ti n koja lo ti a sin sumo opin aye wa ki Olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba ainipekun ti Jesu Christi.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin lopolopo we pe loni ni atun wa siwaju yin ni akoko isoji ati ise iyanu yi adupe we pe o yi pada adupe pe we pe oro yin ko yi pada adupe we pe anu yin ore ofe ati agbara yin ko yi pada we pe sibe sibe loni bi aba wa oju yin a o ri bi aba nfe ore lati odo yin e o se fun wa adupe we pe e ka wa ye si eni ti o wa si waju yin lati wa gbo oro olorun lati wa mura wa sile fun ipada bo Jesu Christi e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu loni bi ati wa adura wa ni we pe e o ba wa soro gege bi baba si omo e o se wa loju lati je ki a ri ipese atorun wa te ti pese fun wa ni akoko ti a wa yi adupe e gba pe ati yin wa ki e se gbo adura wa nitori we pe a gbadura ni oruko Jesu Christi Oluwa wa. Loni mo gbagbo we pe o ti gbo lati enu adari wa nipa imura sile ti a nse ati awon imura sile ti o ye ki a tun se nitori ipade ti o nbo ni waju wa we pe ni akoko ajinde ani ipago awon eniyan mimo nitori be gege bi ati so fun o ye ki o ma gbaradi o ye ki o ma mura sile ki o ba le je alabapin ninu awon ebun orun ati ninu awon ipese atoke wa ti Olorun yo ya lo wa ni akoko ipago yi ati so wipe ni ojobo ni ose ti nbo eyi ni ojo alamisi gege bi ojo oni ni ose ti nbo titi di ojo aje eyi ni ojo Monday ni ojo ikejidinlogbon osu yi titi di ojo kini osu ti nbo ni a o fi ni ipago yi mo si mo wipe awon adari wa yo ti so fun o ibi ti ipago ti re yo wa pelu awon eniyan Olorun nitori be ki a ma se ja fara ki a mura sile ki a ma se ri enikan ti yo rin irin ajo ni akoko yi nitori o je akoko ti Olorun fe bukun wa ti o nfe mu aini nipa ti emi igbesi aye wa ti o fe mu kuro ti o nfe pese wa sile fun bibo Jesu nitori gege bi ati nfoju sona ati gege bi ati nse akiyesi ariwe pe Jesu Christi Oluwa Olugbala wa ti a nreti ki yo pe de o si ye ki a mura sile ki a ma se dabi awon wundia alaigbon sugbon ki a le je wundia ologbon nitori be mura sile ki o riwe pe o wa ni ipago ni akoko yi ki se be nikan o ye ki o so fun awon ara ile re awon aladugbo re awon ti ejo ngbele o ye ki o so fun won nipa ti ipago ti nbo yi ki o si mo we pe Olorun setan o mura sile lati bukun wa ki iwo paapa pelu awon na ki e ba le je alabapin ninu awon ti Olorun fe se fun wa loni nitori ti akoko wa ti lo won o ma ba wa soro die nipa ipese Olorun ni akoko iyan ipese Olorun ni akoko iyan bi a ba nso nipa iyan tabi nipa oda mo ro we pe o ye ki o je ohun ti o ye enikokan wa awon ti won wa ni aye nigba ajakale ogun ajakaye ti ikeji ni odun die seyin ge ni bi adota odun seyin a o ri wipe ni akoko na iyan ati oda o mu ni ile wa iyo o soro lati ri ounje o soro lati ri ti o fi je wipe opolopo ni o je wipe ebi ni o pa won ku tabi awon arun miran ni o fi ara won se bogbe ti o je ki won ki o fi ile bora bi aban so nipa eyan akoko eyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura we pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo we pe ninu oro olorun akoko eyan wa ati we pe ninu akoko eyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan tire ye ki a wo amosi ori kejo amosi ori kejo lati ese ikokanla amosi ori kejo bi o ba ti si iwe danieli bi o ba tesiwaju ori iwe osea bi o ba tesiwaju lati iwe osea ori joeli bi o ba se tesiwaju lati joeli ori amosi amosi ori kejo lati ese ikokanla kiye si ojo na de ti ni oluwa olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo oluwa nihi le ati so lati enu woli olorun o so wi pe bayi le oluwa wi wi pe iyan bo ni ile na olorun ran amosi lati so fun awon ara israeli o so fun wi pe akoko iyan de pataki o so fun awon ara samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon so fun wa o ni ki se iyan nipa ti onje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wi pe olorun so nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti a n so nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon omo israeli ni oro oluwa ti a ko sile a se ti ran awon omo lefi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti a ko sile yi nipa imisi emi olorun olorun wa so fun won wi pe igba kan yo de ni igbese aye awon omo israeli ti o je wi pe imisi ti o ye awon omo lefi imisi ti o ye awon alufa lati se itumo oro olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wi pe imisi atorun wa yi a ki o fun omo lefi ati wi pe won ki yo le gbo itumo oro olorun ti se ni ye ti se ni pe ikeji ni wi pe olorun ran awon woli si awon omo israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o ma fun awon omo israeli sugbon olorun wa nso fun won wi pe igba kan yi o de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli wonyi ki a ba le fun awon omo israeli wi pe igba kan yi o de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wipe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wipe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wipe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wipe olorun pese aye kan sile fun wa wipe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara ohun ti kara re olorun wa nso fun wipe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wipe okunkun yo bole biribiri nitori wepe iyan wi gbo oro Olorun yo wa laarin won wo lati ese kejila won o se ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa shegapra fun mi won o se ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli we pe akoko eyan o nbo laarin won eyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be kilo mu iru akoko be wa si igbesi aye won o se ni laanu we pe afowofa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni eyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi eyan ba wa nibi kibi eyan gbigbo oro olorun eyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesin ti a ti ko kale eyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na ye ke wo amosi orikeje amosi orikeje lati ese ikejila amasi aso fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba sini sori ohun ti mo fi so wipe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti a so wipe yo mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wipe ikan ninu awon ijoye o pe amosi o so fun pe ki o kuro ni ilu nitori wipe oba n gbe nihi ati nitori wipe afin oba o wa nihi ati wipe ibi mimo eyi ni ni ibi ileesin eyi ti oba ma n lo o wa nihi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma n so oro olorun ti o n so wipe a o da elese lebi a o da elese lejo wipe ani lati ronupo ada won so wipe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wipe ohun ti amosi ti o n tenumo ni wipe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wipe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o n so fun ni wipe won lati ronupo ada bi won ba n fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wipe won lati ronupo ada sugbon amasia won so fun amosi wipe o to ge ronupo ada ti poju wipe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe oluwa wipe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wipe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihi nje ki a se be ni ori loni wipe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleyameya ni a ti ri wipe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bakan na ni a ri wipe bi won ti se ni akoko awon ti amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro oluwa ninu timoti keji ori kerin timoti keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti eti rin won lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won si yi eti won pada kuro ninu otito won si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ile ise kan tele tele ki o to wa si hin o ri wi pe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ilesin wi pe igba yi o de igba na si ti de tan ti won ki yi o le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ilesin ni ati ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wi pe won ma so fun oni waso wi pe bi aban waso wi pe ki a ma ko bi rejo a oni le dawo apo alufa o bi aban waso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ile isin wa bi aban waso wi pe ki a se atunse owo ti ati ji tele tele ti ati fi kole ti ati fi ra moto wi pe ki a tun pada lo si bi ti ati ji awon won yi ile ise ti ati ko dukia won wi pe ki a tun lo se atunse bi aban so be awon oloselu won ki o le wa si ile isin wa bi aban so wi pe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi aban waso eko ti o ye koro lati inu oro olorun wi pe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ile isin wa nitori be won ma so fun bishop won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wipe bi a ba nso wipe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ile isin wa e ni won fi pa awon ni wasu won lenu mo e ni o fi je wipe ni opolopo ile isin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yi o de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki yo le gba se o mo we pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anuwo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi so fun gbogbo eniyan we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wo ese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christ eni ti o ku fun wa ni ori ige agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro ni yi sugbon opolopo ilesin ni o ti soro lati wasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christi tabi ki a ma wasu nipa isodi mimo wi pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju olowa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade wi pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christi ti weni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni a siranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin ti nbe le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ilesin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan èyí ni a rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèsìn tí à ń bá pàdé èyí ni a fi sọ wípé èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ti dé ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ ìpàgọ́ àjọ tí ń bọ̀ yìí fún ti àkókò àjínde ó jẹ́ ìgbà ìpèsè láti òkè wá ó jẹ́ ìgbà tí ọlọ́run yóò máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn padà ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè di àtúnbí ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè gbàdúrà àgbàyọrí láti lè ní oore ọ̀fẹ́ ìdánilójú nínú ọkàn wọn wípé wọ́n jẹ́ ti ọlọ́run ó jẹ́ ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ onínàkúnàá lọ́kùnrin lóbìnrin yóò lè padà wálé o je igba ti a o dari ese won je won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo jo gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orilede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kokan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni asin je ki o di mo fun wo pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura wo pe fun enikokan wa ti an gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro oluwa bayi li oluwa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ye ki aduro nibe iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti afinta ori ketekete kan ni ogorun iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba amo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won o mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi e ti a ti fi ami ororoyan soto e ti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti a ti fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihin ni woli olorun Elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara Elija ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o
2: bi o ba ri eniyan bi Elisha eni ti o kun fun imo Olorun eni ti o kun fun oye oro Olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu Oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo Levi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju Olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe Olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro Oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo Levi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o n ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o n bo yi gege bi oro lati enu Oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o n bo Olorun yo dabira ni igbese aye re bi oro ti mo so fun o yi bi o ba gba lati enu Oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo Levi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu Olorun eni ti o ni emi Olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isepaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rin ajo wi pe ki o ma se lo si ibi kibi wi pe ni ofe ti o n bo yi Olorun yo dabira ni igbese aye re mo si gbagbo mo gba eri Olorun je wi pe ni ofe ti o n bo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa Olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbese aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbese aye re ise iyanu ti sodi mimo ise iyanu ti ife agbara mi Olorun kun ni ise iyanu ti adura re ti Olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti Olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro Olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro Olorun se agalamasa ton ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi arati da eni Olorun li ohun o si wo pe kiyesi bi Oluwa tile se perese li orun nkan yi a le ri be o si wo pe kiyesi iwo ki oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se kopa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese Olorun de nigba ti Olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni iru ipago ajinde ti o n bo yi won ma n so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yoo yato si eyi ti a ti ni lati eyin wa tabi yoo yato si awon esin ti a ti ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro Olorun wi pe Olorun ti o ti se ileri yoo muse nitori be ye ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba Olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o koko je alabapin ipese Olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba Olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti oba le farati awon ni won koko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo papa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni tin gberaga ti o je eni tin jiyan ti o je eni tin so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otosi li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopo lopo ni ipago ajo ti nbo yi o ni esawo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eni olorun o daju we pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan ob awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afe mojumo eya yo je wa nje nisisiyi ewa eje ki a lo iso fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopo ona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki odide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi toleti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko odani awa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe a nreti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun nreti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba nso fun bi won ti ngba bi won ti nwa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa ni igba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori ti igbala ni igba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba Jesu gege bi olowa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa lorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
3: Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà.
4: Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ fún ìfẹ́ tí ẹ fi hàn wá, tí ẹ fi rán Jésù, ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo, sí ayé láti kó fún wa lórí igi àgbélébùú. À ń bẹ̀ yín wípé ikú tí Jésù kó lórí igi àgbélébùú, wípé nítòótọ́ yóò ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, lórúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wípé lónìí bí a ó ti ka ìwé mímọ́, tí a ó sì kọ́ ohun tí àgbélébùú àti ìgbàlà wa dúró lé lórí. Abẹ̀yìn wípé ẹ ó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó yé wa, kí ọkàn wa kí ó tẹ́wọ́ gba ọ̀rọ̀ yín, kí a sì fi ìgbàgbọ́ gba ohun gbogbo tí ẹ kọ́ wa nínú ọ̀rọ̀ yín lórúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wípé níbikíbi tí ẹ̀ṣẹ̀ bá sá pamọ́ sí nínú ọkàn, nínú ìwà, nínú ilé, à ń bẹ̀yìn wípé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ẹ ó lé jáde pẹ̀lú agbára ẹ̀mí lórúkọ Jésù, wípé a ó di òmìnira, ẹ ó tó wa sílẹ̀, ẹ ó gbà wá là. Ìgbésí ayé tí ó yẹ ọmọ Ọlọ́run ẹ ó fún olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. Ẹ ṣe wa lójú láti rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín. A mọ̀ wípé ẹ ti gbọ́, wípé ẹ ó sì ṣe é fún wa lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ní ìsinsìnyí, a fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run toródó lé lórí àgbélébùú àti ìgbàlà wa. Àgbélébùú àti ìgbàlà wa. Nínú Àìsáyà orí ìkẹta lé ní àádọ́ta, láti ẹsẹ̀ ìkẹrin sí ẹsẹ̀ ìkẹfà, ó ní lóòótọ́, ó ti ro ìbìnújẹ wa, ó sì gbé ìkáàánú wa lọ, ṣùgbọ́n àwa kà á sí bí ẹni tí a nà, tí a lò láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, tí a sì pọ́n lójú, ṣùgbọ́n a ṣá a lé ọgbẹ́ nítorí ìrékọjá wa, a pa á lé ara nítorí àìṣedédé wa. Ìnà àlàáfíà wa wà lára rẹ̀, àti nípa ìná rẹ̀ lè a fi mọ́ wa lára dá. Gbogbo wa ti ṣìnà kirikiri bí àgùntàn, olúkúlùkù wa tẹ̀lé ọ̀nà ara rẹ̀, Olúwa sì mú àìṣedédé wa gbogbo pàdé lára rẹ̀. Nínú Májẹ̀mú titun ní Pétérò kìíní ni a ti ń ka orí kejì. Pétérò kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Ẹni tí òun ti kára rẹ̀ fi ara rẹ̀ ru ẹ̀ṣẹ̀ wa lórí igi, èyí ni lórí igi àgbélébùú, pé kí a wa kí ó lè di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀, kí a sì di ààyè sí òdodo nípa ìnà ẹni tí a mọ̀ yín lára dá. Bí a bá ń sọ nípa àgbélébùú, kì í ṣe wípé igi tí Jésù kú, lórí igi tí Jésù kú nìkan là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. Bí a bá ń sọ nípa àgbélébùú yìí tí ó jẹ́ ògúnná gbòǹgbò fún ìgbàlà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, a ń sọ nípa ìjìyà Kristì, nípa ìjàporo Kristì, nípa ìfaradà ìrora Kristì, ìkérora ìkóró àti ìrúbọ Kristì tí ó ṣe fún wa lórí igi ìbànújẹ́ kan tí a ń pè ní àgbélébùú, lórí òkè kan tí a ń pè ní Kálfárì. Bẹ́ẹ̀ sì ni ikú oró tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí, èyí ni ikú oró Jésù Kristì lórí igi àgbélébùú, kò ṣe ṣì rárá, nítorí a ti sọ tẹ́lẹ̀ nípa rẹ̀ láti àtẹ̀tẹ̀kọ́ṣe nínú Bíbélì. Bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ń ka Bíbélì dáradára, ó rí wípé láti ìbẹ̀rẹ̀, nígbà tí ènìyàn ti ṣubú, ni a ti sọ nípa ikú Jésù. A tilẹ̀ sọ wípé ṣe ni a ó kan Jésù Kristì mọ́gi. Bí o bá wo Genesis orí kẹta, ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, ó ní èmi ó sì fi ọ̀tá sàárín ìwọ àti obìnrin náà. Ọlọ́run bá Sàtánì tí ó fi ara hàn ní ẹbí bí ejò níhìn-ín, ó ní èmi ó fi ọ̀tá sàárín ìwọ ejò láéláé nì tí ṣe èṣù àti obìnrin náà, àti sàárín irú ọmọ rẹ àti irú ọmọ rẹ̀. owo fo li ori iwo si pa ni gigise wipe a o pa omo Maria omo obirin na a o pa ni gigise eyin toka si ikanmo agbelebo ikanmogi ti Jesu se fun wa ni ori igi agbelebo fun igbala wa fun imukuro ese wa ki o le ye wa wipe ohun ti an so nipa agbelebo ati igbala wa wipe ki se ohun to sadede wa tabi ohun to sese a o tile ri oro ti Jesu so lori igi agbelebo a o ri ninu akosile nibi egba odun ki Jesu Christi ki o to de ninu ori Dafidi a o ka awon ese die lati je ki o ye wa wipe bi amotele olorun ohun ti a ti so tele wipe yo sele ni o si se pataki to be ge ti olorun ti o fi ko awon nkan wonyi ninu iwe mimo ni opolopo odun ki Jesu to de ori Dafidi ori kejilelogun ese ikini bi o ba je eni ti o ti mo itan iko Jesu awon ese ti an ka yi ko ni se ajeje fun rara o ni olorun mi e se ti iwo fi ko mi sile o ranti we pe awon oro wonyi ni Jesu Christ Oluwa wa nigba ti o ku lati se ise asepe igbala wa ni o so lori igi agbelebo ese ikeje o ni gbogbo awon ti o ri mi nfi mi rerin eleya won yo shoti ete won won mi ori won pe je ki o gbekele Oluwa ohun o gbaala je ki o gbaala nitori inu re dun si yi ni bi won ti nse eleya Jesu nitori we pe oku iku oro iku ibanoje fun enikokan wa ni ese ikerindinlogun ni o nso we pe nitori awon aja yimika ijo eniyan boboru ti kamimo won lumi li owo won si lumi li ese wipe won lu ohun li owo pelu iso won lu li ese pelu iso eyin toka si iku ori igi agbelebo ni ese ikejidinlogun oni won pin aso mi fun ara won won si se keke le aso ileke mi gbogbo nkan wonyi ni a ri ewe pe o sele lori igi agbelebo eyi ni o nje ki awa ti agbagbo ninu Jesu awa ti a ti fi eje re ra pada awa ti olorun se lore ti o mu ese wa kuro pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary eyi ni o je ki a mo we pe ohun ti agbagbo ki se itan lasan o je ohun ti o ti ni akosile ninu majemo lailai ti asimose ninu majemo titun ninu Zechariah ori ikejila ese ikewa je ki atun wo ikan ninu akosile ti ati se ki Jesu to wa saye ti o si sele nigba ti Jesu Kristi wa lori igi agbelebo Zechariah ori ikejila ese ikewa emi o si tu emi ori ofe ati ebe sori ile Dafidi ati sori Jerusalemu won si ma wo mi eni ti won gun li oko se ori nisisiyi yi ni ohun ti o sele nigbati Jesu wa lori igi agbelebo o ni won ma wo mi eni ti won gun li oko won si ma sopo re gege bi eniyan ti sopo fun omokunrin re kan soso se o mo wi pe oruko ta n pe Jesu ni omo bibi olorun kan soso o wa n so fun awe pe awon omo Israeli wo ma se ofo Jesu gege bi omokunrin kan soso omokunrin re kan soso wo si wa ni ibanuje bi eni ti n banuje fun akobi re eyi n toka si Jesu Kristi ti o ku lori igi agbelebo we pe won gun ole oko won lu ole owo won lu ole ese we pe ki o le se irubo fun ese wa ni kete ti omo eniyan sebo kuro ninu ipo giga ipo ola ipo iwa mimo ati idapo alailegbe pelu olorun ti o wa tele be na ni olorun se eto fun igbala wa nitori we pe olorun ko fe lati dagunla nipa oran eniyan nitori be o seto fun igbala wa iku Jesu ni o gba wa lowo ese nitori we pe bibeli so fun wa o ni iku ni ere ese sugbon bi abagba olorun gbo ayi iku to wa lori wa ayi pada si iye idi abajore ti omo olorun bibi kan soso omo bibi olorun kan soso Jesu alai lese alai laboko eni mimo alai laba won ti o fi ni lati fi ara re ru ese wa lori igi agbelebo lati gba wala ati lati so wa di ominira se o sese fun enikan lati sanwo irapada re eti ba fi je we pe ko leto fun Jesu tabi ko se dandan fun Jesu lati lo si ori igi agbelebo lati ku fun enikokan wa ninu orin Dafidi ni Dafidi ti je ki o ye wa pelu imisi emi Olorun orin Dafidi ori ikokandini adota ori Dafidi ori kokandini adota lati ese ikefa oni awon ti o gbekele oro won ti won si se ileri li opolopo oro won ko si enikan bi o ti wo ki o se ti o le ra arakunrin re be ni ko le san owo irapada fun Olorun nitori re nitori irapada okan won iyebiye ni irapada okan wa iyebiye ni o si ni lori to be to je wepe Jesu nikan lo le san owo tabi lo le san ohun ti o gba ohun ti o na fun irapada wa e la fi nko lorin wepe Jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa o ni olugbala olowosan oba tin bo le keji ori je ki o da wa loju gege bi eko iwe oro Olorun wepe Jesu ni olugbala wa o ru gbogbo ebi wa ododo re lo gbe wo wa o sagbara wa dotun bi o ba wa sodo Jesu ti o se gbagbo ninu ohun to se fo ni oke Calvary o ri wepe gbogbo ese re ati idalebi ati iri ese ni yo mu kuro ni igbesi aye re awo ikoko meta ninu iwaso wa ti oro yi ikini irubo Kristi ikeji igbala nipase Kristi iketa iwenumo ninu eje Kristi ikini irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary irubo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary ikeji igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary iketa iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi iwenumo gbogbo ese pelu etuto eje Kristi ki awo ni ikokan ikini answer lori irobo lori agbelebo ti Kristi se ni Calvary anwo eberu ninu majemo titun eberu ori kewa ese ikejila eberu ori kewa ese ikejila oni sugbon ohun lehin igbati o ti ru ebo kan fun ese titi lai o joko lowo otun Olorun bi o ba fi si ohun ti ati ko ninu majemo lai lai o ri wi pe nigbati a ko tempili awon Jew a ko fi aye sile fun awon alufa tabi olori alufa lati joko nitori pe ebo ti won ru won lati ma ru ebo won yi lojojumo fun ese awon omo Israeli sugbon nihi la nso fun wa wi pe bo se ti Jesu Kristi ni wi pe leyin igba ti o ti ru ebo kan fun ese ebo yi ni o wa titi lai nisisiyi o joko le owo otun Olorun eje wo pe ebo yi je itewogba lodo olorun ko si ni ilo lati ru ebo miran mo nitori lati iran de iran fun enikokan wa nigbati a ba wa si odo re ti a se gbagbo ebo yi kan soso to ti ru lori oke kanfari on lo wa fun imukuro ese gbogbo okan ti o ba gbagbo ninu peteru kini ori keje ti a ti ka tele ki a tun ka lekan si peteru kini ori keje ese ikeri le logun eni ti on ti ka ara re fi ara re ru ese wa lori igi on so fun awe pe eru wowo ti a ko le ru funra wa eru ese eru ebi idalebi ese ati idajo ese ti a ko le ru funra wa Jesu Christi o ru fun wa lori igi agbelebo eni o je pe Jesu di aropo fun enikokan wa o wa so we pe bi o ba je be we pe o ti gbagbo ninu eje Jesu ninu iko Jesu ninu iya ti Jesu je fun o wa ni ni ese ikerin lelogun ye pe ki a wa ki o le di oko si ese ki a si di aye si ododo o wa so fun awe pe nipa ina Jesu yi kan na ni amowa larada ni Korinti kini ori karun ese ikeje Korinti kini ori karun ese ikeje nitori na emu iwukara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwukara nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa oni nitori ati fi ire koja wa ani Kristi rubo fun wa bi aba nso nipa ire koja itumo meji ni a le fun ire koja bi enikan ba fa ilasile bi abada ilaye koja ni ise lodi si ofin ti a ti fun wa an pe ohun ti a se yi ni ire koja we pe ati fun wa ni ofin ati fun wa ni ilana ati fun wa ni ohun ti o ye ki a se ki a ma se koja ala ti a la sile bi a ba koja ala yi o je we pe a koja aye wa o je we pe a se si ofin olorun ohun ti a si se yi ni a n pe ni ire koja sugbon ire koja yi o tun ni itumo miran eyi ni a ri ninu Exodus ori kejila ni ese kejila ati ese iketala ranti ohun ti a n se agbeyewo re ki a le ni itumo ti o kun itumo ti o ye ni nipa ire koja nitori o so we pe ati fi Kristi ire koja wa ati fi rubo fun wa ninu Exodus yi ori kejila ese kejila oni nitori emi o la ile Egypt ja li oro na emi o si kolu gbogbo awon akobi ni ile Egypt ti eniyan ati ti eranko ati lara gbogbo orisa Israeli li emi o si se idajo emi li Olowa wose ketala oni eje na ni yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja eyi ni a so nipa itumo keji ikini ni wipe awa je eni ti o ti re ofin olorun koja aje elese aje elebi aje eni ti o wa labe idaje olorun sugbon olorun fun ara

aye lo o ni bi o ba tin ri eje na o wo mo we pe aropo kan ti ku fun won o ni o si re won koja eyi ni itumo keji ti re koja iwo ti o ti re ofin olorun koja bi o ba wo jesu jesu yo di ire koja fun o nipa wi pe nigba ti a ba ri ami eje jesu nipa ti emi ni ori aterigba ile re a o ri okoja iku yo ri okoja idajo yo ri okoja ati iji aye raye pelu yo ri okoja loruko jesu ki a le ni ekunrere eko ati oye ninu ohun ti a kayi nipa ire koja ni Egypt pelu awon omo Israeli awo ohun meje ti ako nipa irubo ire koja na bi a tin wo awon ohun meje yi ki o ye wa we pe awon nkan won yi ni a fi nse eko ko ninu ohun ti Jesu to ti se fun wa ikini irubo kan soso na ni a se fun igbala gbogbo awon omo Israeli ni ale ojo yi ti a ti so fun wa pe ki won fi eran yi robo wi pe bi mo ba ri eje na emi o re yin koja irubo kan soso ti a se yi lo fun gbogbo won ni igbala bakan na ni irubo Jesu Christi kan soso ti o ti se ni bi egba odun seyin tabi egba ji odun seyin irubo kan yi ni o wa fun gbogbo agbaye ikeji irubo kan soso yi to fun to lowo ti talaka ti omowe ti porontu o ye ko ye wa wi pe ona igbala ko pe meji ona ti ba olorun laja ko pe meji ona lati lo sorun lati gbe pelu olorun ko pe meji oni ki a wo odo agunta olorun oni o ko ese aye lo aba je olowo tabi aje talaka omowe ni wa ni tabi kuruntu bi abasa ti gbagbo ninu Jesu Christi ti o ko fun wa a ri wi pe idalebi ese ati je gaba ise lori wa gbogbo re ni yo koro loruko Jesu eko keta ti ari ko ni we pe eje re se etutu kikun ni igba na ki se we pe nigba ti a ti ta eje yi sile igbala ti won ni koto nitori be won lati se ohun miran bi ki won lo wa omi lati we oju we ese we owo we enu oni rara oni eje yi kan soso ti atasile lo fun ni etoto kikun fun ese won iketa abi ikerin nisisin yi amuye ti aigbodo lo iwokara ati ibowon eje ati wiwa labe abo eje na o je nkan kan na fun olukuluko won aso fun won wipe aigbodo mase o wa lori won wipe ni gbogbo ojo yi won ko gbodo lo iwukara iwukara yi ni o nse apere ese eyi ni o nso fun a wipe bi a ba wa ni aiwukara ani lati ronupo ada ke ko gbogbo ese sile a si to so fun a wipe ironupo ada nikan ko to ani lati gbagbo ninu eje ti Jesu ti o ta sile fun wa ikarun won bo lowo iku nitori pe odo agutan gba iku won ku odo agutan yi je aropo ti ko ni ese aso fun wa nipa Jesu Christi we pe o je olugbala wa o je odo agutan ti a pa o je aropo fun wa aropo ti ko ni ese eni o fi je ki o yi o wi pe ko si enikankan yala ninu ile isin tabi ni igboro ti o le gba o kuro lowo ese bi abanilo aropo aropo yin lati je eni ti ko ni ese nitori pe elese kan ko le ru ese elomiran bi o ba ma gba idajo idajo ese ti re ni yo gba sugbon Jesu Christi to je eni pepe eni mimo eni ti o laba won oni o ku fun gbogbo ese wa nitori pe ohun o nilo lati ru idajo tabi lati gba idajo kankan nitori ese ti re nitori ohun ko ni ese ikefa irobo pipe to je iteogba yi lo tu olukuluko amo Israeli sile nigba na kuro ninu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Bi keta bi ore bo re ba si se bo alaafia bi o ba mu lati nu owo eran wa ohun iba se ako tabi abo ki o mu wa siwaju oluwa ni ailabuku ki o si fi owo re le ori ore bo re ki o si pa ni enu ona agbo ajo ki awon alufa awon maroni ki o si fi eje na won ori pepe ni yika ki o si mu ninu ebo alaafia ni wa ore bo ti a fi na se si oluwa ora ti o bo ifun lori ati gbogbo ora ti nbe lara ifun na ati iwe ni mejeje ati ora ti nbe lara won ti nbe ni eba iha ati awon ti o bo edo pelu iwe ni ohun ni ki o mu kuro ki awon omo aroni ki o si sun lori pepe ni lori ebo sisun ti nbe lori igi ti o wa lori ina ebo ti a fi ina se ni orun didun si oluwa bi ore ebo re fun ore ebo alaafia si oluwa ba se ti agbo eran akọ tabi abo ki o mu wa ni ailabuku bi o ba mu odo agutan wa fun ore ebo re nje ki o mu wa siwaju oluwa ki o si fi owo re le ori ore ebo re ki o si pa niwaju ago ajo ki awon omo aroni ki o si fi eje re won ori pepe na yika ki o si mu wa ninu ebo alaafia ni ebo ti a fi ina se si oluwa ora re ati gbogbo iru re ti o lora oni ki o mu kuro sumo egungun eyin ati ora ti o bo ifun lori ati gbogbo ora ti nbe lara ifun ati iwe mejeje ati ora ti nbe lara won ti nbe leba iha ati awon ti o bo edo pelu iwe ni oni ki o mu kuro ki alufa ki o si sun lori pepe ounje ebo ti a fi ina se si oluwa ni bi ore ebo re ba si se ewure je ki o mu wa siwaju oluwa ki o si fi owo re le ori re ki o si pa niwaju ago ajo ki awon omo aroni ki o si fi eje re won ori pepe na yika ki o si mu ninu ore ebo re wa ani ebo ti a fi ina se si oluwa ora ti o bo ifun lori ati gbogbo ora ti o nbe lara ifun ati iwe ni mejeje ati ora ti nbe lara won ti nbe leba iha ati awon ti o bo edo pelu iwe ni oni ki o mu kuro ki alufa ki o si sun won lori pepe ounje ebo ti a fi ina se fun orun didun ni ti oluwa ni gbogbo ora ilana titi lai ni fun irandiran yin ni gbogbo ibugbe yin pe ki eyin ki o ma se je ora tabi eje. Lefitiku ori ikerin Oluwa si so fun Mose pe so fun awon omo Israeli pe bi okan kan ba fi aimose si okan ninu ofin Oluwa ni ohun ti ko ye ni sise ti o si se si okan ninu won bi alufa ti a fi ororo yan ba se gege bi ese awon eniyan nigba na ni ki o mu egboro ako malu kan alailabuku fun ebo ese wa fun Oluwa nitori ese ti o ti se ki o si mu ako malu na wa si enu ona ago ajo niwaju Oluwa ki o si fi owo re le ori ako malu na ki o si pa ako malu na niwaju Oluwa ki alufa na ti a fi ororo yan ki o bu ninu eje ako malu na ki o si mu wa si ago ajo ki alufa na ki o te ika re bo inu eje na ki o si fi ninu eje na won nkan nigba meje niwaju Oluwa niwaju aso ikele ibi mimo ki alufa ki o si fi die ninu eje na sara ewo pepe turari didun niwaju Oluwa eyi ti nbe ninu ago ajo ki o si da gbogbo eje ako malu ni si isale pepe ebo sisun ti nbe ni enu ona ago ajo ki o si mu gbogbo ora ako malu ni fun ebo ese kuro lara re ora ti o bo ifun lori ati gbogbo ora ti nbe lara ifun na ati iwe mejeje ati ora ti nbe lara won ti nbe leba iha ati awon ti o bo edo pelu iwe oni ki o mu kuro bi ati mu kuro lara ako malu ebo re ebo alaafia ki alufa ki o si sun won lori pepe ebo sisun ati awo ako malu na ati gbogbo eran re pelu ori re ati pelu itan re ati ifun re ati igbe re ani gbogbo ako malu na ni ki o mu jade lo seyin ibudo si ibi mimo kan ni ibi ti a n da eru si ki o si fi ina sun lori igi ni ibi ti a n da eru si ni ki a sun bi gbogbo ijo eniyan Israeli ba si fi aimose ti o na si pamo ni oju ijo ti won si se ohun kan se si okan ninu ofin Oluwa ti a ki ba se ti won si jebi nigba ti ese ti won ba ti se si ba di mimo nigba na ni ki ijo eniyan ki o mu egboro ako malu kan wa nitori ese na ki won ki o si mu wa siwaju ago ajo ki awon agbagba ijo eniyan ki o fi owo won le ori ako malu na niwaju Oluwa ki a si pa ako malu na niwaju Oluwa ki alufa ti a fi ororo yan ki o si mu ninu eje ako malu na wa si ago ajo ki alufa na ki o si te ika re bo inu eje na ti o si won nigba meje niwaju oluwa niwaju aso ikele ti o si fi die ninu eje na sara ewu pepe ti nbe niwaju oluwa ti nbe ninu ago ajo ti o si da gbogbo eje na si isale pepe bo sisun ti nbe ni enu ona ago ajo ti o si mu gbogbo ora re lara re ti o si sun lori pepe ti o si fi ako malu na se bi o ti fi ako malu ebo esese be ni ki o si fi eyi se ki alufa na ki o si se tutu fun won a o si dari re ji won ki o si gbe ako malu na jade lo seyin budo ki o si sun bi o ti sun ako malu isaju ebo ese ni fun ijo eniyan nigba ti ijo ikan ba se ti o si fi aimoru okan ninu ofin oluwa olorun re ti akibaru ti o si jebi tabi bi ese re ninu eyi ti o ti se ba di mimo fun ki o mu ore ebo re wa omo ewure kan ako alailabuku ki o si fi owo re le ori ewure na ki o si pa ni ibi ti won gbe npa ebo sisun niwaju oluwa ebo ese ni ki alufa na ki o si fi ika re mu ninu eje ebo ese na ki o si fi sara iwo pepe ebo sisun ki o si da eje si isale pepe ebo sisun ki o si sun gbogbo ora re ni ori pepe bi ti ora ebo alaafia ki alufa ki o si se tutu fun nitori ese re a o si dari re ji bi okan ninu awon eniyan ile na ba fi aimose nigba ti o ba si ohun kan se si okan ninu ofin oluwa ti a ki ba se ti o si jebi tabi bi ese re ti o ti se ba di mimo fun nigba na ni ki o mu ore ebo re wa omo ewure kan abo alailabuku nitori ese re ti o ti se ki o si fi owo re le ori ebo ese na ki o si pa ebo ese na ni ibi ebo sisun ki alufa ki o si fi ika re mu ninu eje na ki o si fi sara iwo pepe ebo sisun ki o si da gbogbo eje re si isale pepe ki o si mu gbogbo ora re kuro bi a ti mu ora kuro ninu ebo ore ebo alaafia ki alufa ki o si sun lori pepe fun orun didun si oluwa ki alufa na ki o si se tutu fun a o si dari re ji bi o ba si mu odo agutan kan wa fun ebo ese ki o si mu wa abo alailabuku ki o si fi owo re le ori ebo ese na ki o si pa fun ebo ese ni ibi ti won gbe npa ebo sisun ki alufa ki o si fi ika re mu ninu eje ebo ese na ki o si fi sara iwo pepe ebo sisun ki o si da gbogbo eje re si isale pepe ki o si mu gbogbo ora re kuro bi a ti mu ora odo agutan kuro ninu ebo ore ebo alaafia ki alufa ki o si sun won lori pepe gege bi ebo ti a fi ina se si oluwa ki alufa ki o si se tutu fun ese re ti o ti se a o si dari re ji.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori ikarun bi enikan ba si se ti o si gbo ohun ibura ti o si se eleri bi o n ba ri tabi bi o n ba mo ti ko ba wi nje ki o ru aise dede re tabi bi enikan ba fara kan ohun alaimo kan iba se oku eranko alaimo tabi oku eran osin alaimo tabi oku ohun ti nrako alaimo ti o ba si pamo fun ohun pelu yo si se alaimo yóò si jẹbi tabi bi o ba farakan ohun aimo ti eniyan ohunkohun aimo ti o wu ki o se ti a fi so eniyan di eleri ti o ba si pamo fun nigba ti o ba mo nigba na ni ohun yoo jẹbi tabi bi enikan ba bura ti o n fi ete re so ati se ebe tabi ati se rere ohunkohun ti o wu ki o se ti eniyan ba fi ibura so ti o ba si pamo fun nigba ti o ba mo nigba na ni ohun yoo jẹbi okan ninu ohun wonyi bi o si se nigba ti o ba jebi okan ninu ohun wonyi ki o jewo pe ohun ti se ni ohun na ki o si mu ebo ebi re wa fun oluwa nitori ese re ti o ti se abo lati inu agbo eran wa odo agutan tabi omo ewure kan fun ebo ese ki alufa ki o si se tutu fun nitori ese re bi ko ba si le mu odo agutan wa je ki o mu adaba meji tabi omo eyele meji wa fun ebo ebi fun oluwa nitori ese re ti o ti se okan fun ebo ese ati ekeji fun ebo sisun ki o si mu won to alufa wa eni ti yo tete rubo eyi ti se ti ebo ese ti yo si mi ni orun sugbon ki yo pin meji ki o si fi ninu eje ebo ese ni won iha pepe ati eje yoku ni ki aro si isale pepe na ebo ese ni ki o si ru ekeji ni ebo sisun gege bi ilana na ki alufa ki o si se tutu fun nitori ese re ti o ti se a o si dari re ji sugbon bi ohun ko ba le mu adaba meji tabi omo eyele meji wa nje ki eni ti o se na ki o mu idamewa osuwon efa iyefun daradara wa fun ebo ese ki o ma se fi ororo si be ni ki o ma se peturari sori re nitori pe ebo ese ni nigba na ni ki o mu to alufa wa ki alufa ki o si bu ikunwo re kan ninu re ani ebo iranti re ki o si sun lori pepe na gege bi ebo ti a fi ina se si oluwa ebo ese ni ki alufa ki o si se tutu fun nitori ese re ti o ti se ni okan ninu wonyi a o si dari re ji iyoku si je ti alufa bi ebo njije oluwa si so fun mose pe bi enikan ba sise ti o ba si fi aimo se ninu ohun mimo oluwa nigba na ni ki o mu wa fun oluwa nitori ese re agbo kan alailabuku lati inu agbo eran wa ni idiyele re nipa shekeli fadaka gege bi shekeli ibi mimo fun ebo ese ki o si se atunse nitori ibi ti o ti se ninu ohun mimo ki o si fi ida marun pelu re ki o si fi fun alufa alufa yi o si fi agbo ebo ese na se tutu fun a o si dari re ji bi enikan ba si se ti o ba si se okan ninu nkan wonyi eyi ti ofin oluwa ko lati se bi ko ti le mo sugbon o jebi yi o si ru ese re ki o si mu agbo kan alailabuku lati inu agbo eran to alufa wa ni idiyele re fun ebo ese ki alufa ki o si se tutu fun nitori aimo re ninu eyi ti o sise ti ko si mo a o si dari re ji ebo ese ni nitooto ni o dese si oluwa lepitiku ori ikefa oluwa si so fun mose pe bi enikan ba se ti o dese si oluwa ti o si se fun enikeji re ni ohun ti o fi fun pamo tabi ni ohun ti a fi dogo tabi ohun ti a fi agbara gba tabi ti o re enikeji re je tabi ti o ri ohun ti o nu he ti o si se ke nitori re ti o si gbura ike ni okan ninu gbogbo ohun ti eniyan se ti o se ninu re yo si se bi o ba ti se ti o si jebi ti o si mu ohun ti o fi agbara gba pada tabi ohun ti o fi re je ni tabi ohun ti a fi fun pamo tabi ohun ti o nu ti o ri he tabi gbogbo eyi na nipa eyi ti o gbura ike ki o tile mu pada ni oju owo re ti o si fi ida marun re le ori re ti o si fi fun olohun ni ojo ebo ese re ki o si mu ebo ese re wa fun oluwa agbo kan alailabuku lati inu agbo eran to alufa wa ni idiyele re fun ebo ese alufa yi o si se tutu fun niwaju oluwa a o si dari re ji nitori ohunkohun ninu gbogbo ohun eyi ti o ti se ti o si jebi ninu re oluwa si so fun mose pe pase fun aroni ati fun awon omo re pe eyi ni ofin ebo sisun ni nitori sisun re lori pepe ni gbogbo oru titi di owuro ina pepe na yo si ma jo ninu re ki alufa ki o si mu ewu ogbo re wo ati sokoto ogbo re ni ki o si fi si ara re ki o si ko eru ti ina jo ti ohun ti ebo sisun lori pepe ki o si fi si iha pepe ki o si bo ewu re sile ki o si mu ewu miran wo ki o si gbe eru won ni jade lo seyin ibudo si ibi kan ti o mo ki ina ori pepe ni ki o si ma jo lori re ki a ma se pa ki alufa ki o si ma kona igi lori re ni oro owuro ki o si to ebo sisun sori re ki o si ma sun ore ebo alaafia lori re ki ina ki o ma jo titi lori pepe na ko gbodo ku lai eyi si ni ofin ebo ohun jije ki awon omo aroni ki o ru niwaju oluwa niwaju pepe ki o si bu ikunwo re kan ninu re ninu iyefun didara ebo ohun jije na ati ti ororo re ati gbogbo turari ti n be lori ebo ohun jije ki o si sun lori pepe fun orun didun ani fun iranti re si oluwa iyoku re ni aroni ati awon omo re yo je akara alaiwu ni ki a je ni ibi mimo ni agbala ago ajo ni ki won ki o je ki a ma se fi iwukara yan mo ti fi fun won ni ipin ti won ninu ebo mi ti a fi ina se mimo julo ni bi ebo ese ati bi ebo ebi gbogbo awon okunrin ninu awon omo aroni ni ki o je ninu re bi o ja si ase titi lai ni iran iran yin nipa ebo oluwa ti a fi ina se enikeni ti o ba kan won yo di mimo oluwa si so fun mose pe eyi ni ore ebo aroni ati awon omo re ti won o ru si oluwa ni ojo ti a fi ororo yan idamewa osuwon efa iyefun didara fun ebo ohun jije titi lai abo re ni owuro ati abo re ni ale ninu awo peteni ni ki a fi ororo se nigba ti a ba si bo ki iwo ki o si mu wo ile ati isu yiyan ebo ohun jije na ni ki iwo ki o fi rubo orun didun si oluwa ati alufa ninu awon omo re ti a fi ororo yan ni ipo re ni ki o ru ase titi lai ni fun oluwa sisun ni ki a sun patapata nitori gbogbo ebo ohun jije alufa sisun ni ki a sun patapata akugbodo je. Oluwa si so fun Mose pe so fun Aaroni ati fun awon omo re pe eyi ni ofin ebo ese ni ibi ti agbe pa ebo sisun ni ki a se pa ebo ese ni waju Oluwa mimo julo ni alufa ati oru fun ese ni ki o je ni ibi mimo kan ni ki a je ninu agbala ko ajo ohunkohun ti o ba kan eran re yo di mimo nigba ti eje re ba si ta sara aso kan ki iwo ki o si po eyi ti o ta si na ni ibi mimo kan sugbon ohun elu amo ninu eyi ti agbe bo oni ki a fo bi a ba si bo ninu ikoko ide ki a si fo ki a si sinu ninu omi gbogbo awon okunrin ninu awon alufa ni ki o je ninu re mimo julo ni ko si si ebo ese kan eje yi ti a mu wa sinu ago ajo lati fi se tutu ni ibi mimo ti a gbodo je sisun ni ki a sun ninu ina.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Baba wa tin be le orun a dupe lowo yin we pe a wa si waju yin ki se be ni kan a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si di alagbara ninu Oluwa. Ambebe wepe ki eshe wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti anko ati eyi ti anka ki o je eti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Christi

ni anso pwani pa Jesu Christi ati anfani tiani ninu Jesu Christi o so wipe asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paulo aposteli eni ti asiloju eni ti a fi ranrun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Christi we pe ori ni Christi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wi pe oun ni ori ati oluwa oun gbogbo oni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa oun ti a je ninu Christi ati eni ti a je ninu Christi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni oun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wi pe a je kikun a je pipe ninu Christi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a fete sile ki a fi esi oun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Christi aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni popo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Christi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Christi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Christi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomon nigba ti o wipe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Christi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kunkun so wi pe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Christi a ko ti ri idaji awon kan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Christi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Christi wo Korinti kini ori keta ese ikokan le ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Christi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Christi ko ti de oju osewon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji Oluwa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wipe anfani ti a ni ninu Christi agbara emi mimo ti a ni nipa wipe a je ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun wa ni isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wipe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo wipe ohun ti a ti se fun wa ohun ti

0: Lefitiku, ori ikeje, eyi si ni ofin ebo ebi, mimo julo ni, ni bi ti won gbe pa ebo sisun, ni ki won ki o pa ebo ebi, ki o si fi eje re won ori pepe yika, ki o si fi gbogbo ora inu re rubo, iru re ti o lora, ati ora ti o bo ifun lori, ati iwe mejeji, ati ora ti nbe lara won, ti nbe leba iha, ati awon ti o bo edo, pelu iwe, oni ki o yin kuro, ki alufa ki o si sun won lori pepe, ebo ti a fi ina se si oluwa, ebo ebi ni. Gbogbo okunrin ninu awon alufa ni ki o je ninu re, ni ibi mimo kan, ki a je, mimo julo ni. Bi ebo ese, pe si ni ebo ebi, ofin kan ni fun won, alufa ti n fi ise tutu, ni ki oun ni. Ati alufa ti n ru ebo sisun enikeni, ani alufa na ni yo ni awo eran ebo sisun ti o ru fun ara re. Ati gbogbo ebo oun jije ti a yan ninu aro, ati gbogbo eyi ti a yan ninu ape, ati ninu awo pete, ni ki o je ti alufa ti o ru. Ati gbogbo ebo oun jije ti a fi ororo po, ati gbigbe, ni ki gbogbo awon omo Aaroni ki o ni, enikan bi enikeji re. Eyi si ni ofin ebo alaafia ti oun o ru si oluwa. Bi o ba mu wa fun idupe, je ki o mu adidun akara alaiwo wa ti a fi ororo po, pelu ebo ope re ati akara felefele alaiwo ti a ta ororo si, ati adidun akara iyefun didara ti a fi ororo po ti a din, pelu adidun akara wiwu ki o mu ore ebo pelu ebo alaafia re wa fun idupe, ati ninu re ni ki o mu okan kuro ninu gbogbo ore ebo na fun ebo agbesosoke si oluwa, ki o si je ti alufa ti o won eje ebo alaafia, ati eran ebo alaafia re fun idupe, ki a je ni ojo na ti a fi rubo, ki o ma se ku ninu re sile titi di owuro, sugbon bi ebo ore re ba se ti eje tabi ore ebo atinuwa, ki a je ni ojo na ti o ru ebo re, ati ni ijo keji ni ki a je iyoku re pelu, sugbon iyoku ninu eran ebo na ni ijo keta ni ki a fi ina sun. Bi a ba si je ninu eran ebo alaafia re rara ni ijo keta, ki yo da, be ni a ki yo ka si fun eni ti o ru, irira ni yo ja si, okan ti o ba si je yo ru ese re. Eran ti o ba si kan ohun aimo kan, a ko gbodo je sisun ni ki a fi ina sun, sugbon eran na ni gbogbo eni ti o mo ni ki o je ninu re, sugbon okan na ti o ba je ninu eran ebo alaafia ti se ti oluwa ti ohun ti ohun aimo re lara re, ani okan na ni a o ke kuro ninu awon eniyan re. Pelupelu okan na ti o ba fowo kan ohun aimo kan, bi aimo eniyan tabi eranko alaimo tabi ohun irira ile iri ti o si je ninu eran ebo alaafia ti se ti oluwa, ani okan na ni a o ke kuro ninu awon eniyan re. Oluwa si so fun Mose pe, so fun awon omo Israeli pe, eyin ko gbodo je ora kora ko malu tabi ti agutan tabi ti ewure, ati ora eran ti o ti kara re ku, ati ora eyi ti eran ko faya, oni ki a ma lo ni ilu miran, sugbon eyin ko gbodo je, nitori pe enikeni ti o ba je ora eran ninu eyi ti eniyan murubo ti a fi ina se si Oluwa, ani okan ti o ba je, oni a o ke kuro ninu awon eniyan re. Pelupelu eyin ko gbodo je eje keje iba se ti eye tabi ti eran ninu ibugbe eyin gbogbo, okan kokan ti o ba je eje keje, ani okan na ni a o ke kuro ninu awon eniyan re. Oluwa si so fun Mose pe, so fun awon omo Israeli pe, eni ti o ba ru ebo alaafia re si Oluwa, ki o mu ore ebo re to Oluwa wa ninu ebo alaafia re, owo ohun ti kara re ni ki o fi mu ebo Oluwa ti a fi ina se wa, ora pelu ige re oni ki o mu wa, ki a le fi ige na ni ebo fifi niwaju Oluwa, ki alufa na ki o sun ora na lori pepe, sugbon ki ige na ki o je ti Aaroni ati ti awon omo re. Itan otun ni ki eyin ki o fi fun alufa fun ebo agbesosoke ninu ebo alaafia yin ninu awon omo Aaroni, eni ti o rubo eje ebo alaafia ati ora ni ki o ni itan otun fun ipin ti re, nitori pe ige fifi ati itan agbesosoke ni mo gba lowo awon omo Israeli ninu ebo alaafia won, mo si fi won fun Aaroni alufa ati fun awon omo re nipa ilana titi lai lati inu awon omo Israeli. Eyi ni ipin Aaroni ati ipin awon omo re ninu ebo Oluwa ti a fi ina se ni ojo na ti o mu won wa lati se alufa Oluwa, ti Oluwa pa lase lati fi fun won lati inu awon omo Israeli ni ojo ti o fi ororo yan won ilana lailai ni iran iran won. Eyi ni ofin ebo sisun ati ebo ohun jije ati ti ebo ese ati ti ebo ebi ati ti iyasi mimo ati ti ebo alaafia ti Oluwa pa lase fun Mose ni oke Sinai ni ojo ti o pase fun awon omo Israeli lati ma mu ore ebo won wa fun Oluwa ni ijo Sinai.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Levitiku, ori kejo, oluwasi sọ fun Mose pe, mu Aaroni ati awon omo re pelu re, ati ewu won ni, ati ororo itasori, ati akọ malu kan fun ebo ese, ati abo meji, ati agun akara alaiwu kan, ki wo ki o si pe gbogbo ijo eniyan jo si enu ona ago ajo, o si si se bi Oluwa ti fi ase fun, a si pe awon eniyan jo si enu ona ago ajo. Mo se si wi fun ijo eniyan pe eyi ni ohun ti Oluwa pa lase lati se. Mo se si mu Aaroni ati awon omo re wa, o si fi omi we won, o si wo li ewu, o si fi amure di, o si fi aso igunwawo, o si wo ni ewu efodi, o si fi oniruru ona oja ewu efodi di, o si fi gba ni oja, o si di igbayamo, o si fi urimu ati tumimu sinu igbaya na, o si fi fila de ni ori ati lara fila na pelu ani niwaju re
2: ni o fi awo wura na si
0: ade mimo ni bi Oluwa ti fi ase fun Mose. Mose si mu ororo itasori, o si ta sara ago ati sara gbogbo tin be ninu re, o si ya won si mimo, o si mu ninu re fi won ori pepe nigba meje, o si ta sara pepe na ati si gbogbo ohun ilo re ati agbada ati ese re lati ya won si mimo, o si da ninu ororo itasori si ori Aaroni, o si ta si lara lati ya si mimo. Mose si mu awon omo Aaroni wa, o si fi ewu wo won, o si fi amure di won, o si fi fila de won ni ori bi Oluwa ti fi ase fun Mose. O si mu akọ malu wa fun ebo ese ati Aaroni ati awon omo re fowo won le ori akọ malu na fun ebo ese, o si pa, o si si mu eje na, o si fi ika re to sara iwo pepe na yika, o si we pepe na mo, o si da eje na si isale pepe, o si ya si mimo lati se tutu fun. O si mu gbogbo ora ti nbe lara ifun
2: ati awon ti o bo edo
0: ati iwe mejeje ati ora won, o se si sun lori pepe. Sugbon akọ malu na ati awo re ati eran re ati igbe re oni o fi na sun leyin budo bi Oluwa ti fi ase fun Mose. O si mu agbo ebo sisun wa, Aaroni ati awon omo re si fowo won le ori agbo na, o si pa, Mose si fi eje na won ori pepe yika, o si pon agbo na, o se si sun ori re ati ara re ati ora na, o si sin ifun re ati itan re ninu omi. Mose si sun gbogbo agbo na lori pepe, ebo sisun fun orun didun ni ani ebo ti a fi na se si Oluwa bi Oluwa ti fi ase fun Mose. O si mu agbo keji wa, agbo iyasi mimo, Aaroni ati awon omo re si fi owo won le ori agbo na, o si pa, Mose si mu ninu eje re, o si to si eti otun Aaroni ati si atanpako owo otun re ati si atanpako ese otun re. O si mu awon omo Aaroni wa, Mose si to ninu eje na si eti otun won ati si atanpako owo otun won ati si atanpako ese otun won. Mose si fi eje na won ori pepe yika, o si mu ora na ati eru ti o lora ati gbogbo ora ti o nbe lara ifun
2: ati awon ti o bo edo
0: ati iwe mejeje ati ora won ati itan otun ati lati inu agbon akara alaiwu ti o wa niwaju Oluwa. O mu adidun akara alaiwu kan ati adidun akara olororo kan ati akara felefele kan, o si fi won sori ora ni ati si itan otun na, o si fi gbogbo re le Aaroni ni owo ati le owo awon omo re, o si fi won ni ebo fifi niwaju Oluwa. Mose si gba won le owo won, o si sun won lori pepe le ebo sisun iyasi mimo ni won fun orun didun ebo ti a fi ina se ni si Oluwa. Mose si mu ige eran na, o si fi le ebo fifi niwaju Oluwa nitori ipin ti Mose ni ninu agbo iyasi mimo bi Oluwa ti fi ase fun Mose. Mose si mu ninu ororo itasori ni ati ninu eje ti nbe lori pepe, o si fi won ara Aaroni ati ara aso re won ni ati ara awon omo re ati ara aso awon omo re pelu re, o si ya Aaroni si mimo ati aso re won ni ati awon omo re ati aso awon omo re pelu re. Mose si wi fun Aaroni ati awon omo re pe ebo eran na le enu ona ago ajo, nibe ni ki eyin si je pelu akara ni ti nbe ninu agbon iyasi mimo bi mo ti fi ase lile pe Aaroni ati awon omo re ni ki o je. Eyi ti o ba si ku ninu eran na ati ninu akara na ni ki eyin ki o fi ina sun, ki eyin ki o ma se jade si enu ona ago ajo ni ijo meje titi ojo iyasi mimo yin yo fi pe, nitori ijo meje ni a o fi ya yin si mimo bi o ti se ni oni yi. Be ni Oluwa fi ase lile lati se tutu fun yin, nitori na ni ki eyin ki o joko nibi enu ona ago ajo ni osan ati ni oru ni ijo meje, ki eyin ki o si ma pa ase Oluwa mo, ki eyin ki o ma ba ku, nitori pe be ni a fi ase fun mi. Be li Aaroni ati awon omo re se ohun gbogbo ti Oluwa ti fi ase lile lati owo Mose wa.
3: Eje ki agbadura.
4: Baba wa tin be le orun. A dupe lowo yin nitori wo pe a tun pe jo loni ni waju yin. E ti se wa ni eni ibukun. E ti fi opolopo ibukun da wa lola. Ore ofe yin, anu yin, agbara yin, itanshan imole yin rere. Gbogbo nkan won yin ni o ti farahan ni igbese aye wa. Nitori anu yin lori wa. Ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe. E je ki a mo ona igbala. E je ki a mo ona iye. A dupe baba e gba pe ati yin wa loruko Jesu. A dupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori. A dupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa. Ki a to ni ipade ti ago ajo. Ati lati igba na ni ibukun yin ni o ti nshan lori wa e gba pe ati yin wa a dupe we pe e je ki a mo ona igbala a dupe we pe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala a dupe fun iyipada okan a dupe fun idani loju orun rere a dupe we pe bi e ba fi aye yi sile ni gbo se we pe a o ri yin a o se wa pelu yin a dupe fun awon o ti e ti nje ki o ye wa ninu oro olorun e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu a dupe fun ipejopo wa loni a dupe pe e ti ba wa bere a dupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se a dupe e gba pe ati yin wa loni a nbebe wi pe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara be o ti pa awon ibukun yi mo ni igbese aye wa a dupe wi pe e ti gbo adura wa a nfe ifarahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa a dupe lowo Olorun fun awon eri ti a ngbo a dupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ife agbara emi mo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu a dupe fun ipese Olorun fun awon eri ti a ngbo awon eri ti o n to wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja ani okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o n se ati awon nkan ti a gbagbo wi pe yo ma tesiwaju lati se ni igbesi aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi n ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je ajemonu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o se wa titi pelu wa titi a fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni we pe opolopo ni o ma ni ibukun Olorun o seese bi a ba ni ipago yala ni asiko keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won ti ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigba ti ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa ohun ti o si kan wa gbọgbọn ni wo pe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibukun Olorun ti ibukun Olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibukun Olorun

tutu tabi won ton osin tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je wepe oni igbala ninu okan re lai je wepe o ti ba jesu gege bi olowa ati olugbala re lai je wepe o ti fi ododo ja ese re sona lai je wepe o ti ko ese re sile asi ti fi eje jesu christi we o o sese ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atunbi eni ti a si ri wipe nipa atunbi yi ohun rere gbogbo ni o wa si igbesi aye re ki o si ma fe ki iru nkan won yi ki o sele si o jacob n we pe eyi n fe e ko si ni o sese ki o ri eni ti o je wipe ore olorun ati ibukun latoke wa o n san yanturu ni igbesi aye re o sese ki o ri eni ti o je wipe boya o ti se igbeyawo o n bimo le omo tabi o sese ki o wa le enu ise o ni igbega kun igbega tabi o sese ki o je wipe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je wipe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wipe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wipe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wipe won je wo ise won won ko sile won pe oruko olowa won fe ki olowa ki o dariji won bayi ni ibokan ati ore ati anu olorun se de igbesi aye won eyin fe e ko si ni o se se boya o ti ni igbala sugbon bi a ba nso nipa isodi mimo bi a ba nso nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi a ba nso nipa iwa bi ti olorun bi a ba nso nipa iwa ifarajo Jesu Christi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ki awon nkan won yi je ajeji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa sinu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isori imo nisisin agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbesi aye won kini won se ki agbara olorun ki o to wa si igbesi aye won ohun ti jesu so fun ani won se wipe ki won ki o duro ni jerusalemu titi a o fi agbara emi olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju olowa won si so fun olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won o ma gbadura won ma sise fun olorun won ma se gege bi oro olorun ati fi agbara emi olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won a soro bi oba bi won ba gbadura won a soro pelu ase bi won ba gbadura won a le di ileri olorun mu o si nfe nkan won yi ni igbesi aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o sese ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon awon aisan won yi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wipe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun kohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o n se won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan wonyi ni okan re wipe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon wonyi si ti ni ilera pipe síbẹ̀ síbẹ̀ èmi wà nínú àìsàn ó ní ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní kíni ṣe tí ariwo pé àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní ìdáǹdè àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní ìsọdí mímọ́ àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní agbára ẹ̀mí ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn a ti dá wọn sílẹ̀ kúrò nínú àìsàn tí ó ń ṣe wọn àwọn ẹlòmíràn àwọn májèlé tí wọ́n gbé fún wọn jẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo rẹ pátápátá ló ti pòórá ní ìgbésí ayé wọn kíni ṣe tí ore ọ̀fẹ́ ọlọ́run wà fún irú àwọn wọ̀nyí ṣùgbọ́n tí kò sí nínú ayé àwọn kan nínú wa ìdí rẹ̀ ni wípé a kò ru ara wa sókè ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń ṣe ìlọ́wọ́wọ́ ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń rẹ̀wẹ̀sì ó ní ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní wo àwọn nǹkan tí o ti ń fẹ́ nínú ọkàn rẹ wo àwọn nǹkan tí o ti ń sọ

awon wonyi kekeke ni won wa duro si waju e tan so wi pe ka ma musuru ka ma ka to gbe yawo ka ma gbadura ka je ki olorun ki o to wa bi a ba fe fi awon omo wa fun oko a fe fi won fun aya tabi on kon ti a fe se a fe lo se idana o ye ki a je ki olorun ki o to wa ki a ma fi a dogba da po pelu awon alai gbagbo ki a ma si fe ni ti o ti ko oko re tabi aya re ti o ti ko sile bi o ba je pe o gba pe afoju ni o ni joko wa so pe ewo ni e to de ba mi yi abuku lagba wo omode yi to nyowo se mi agbalagba we pe baba e ka ewo yi fun wa o ma se o bi o ba je igbagbo yi na e ko burusha bo ba gba pe o ja fojo ni joko be abi o se lati joko be iru awon eyan ti won ro pe won laju pe awon o tun ni itosona kankan mo bon ba de tan ri iru awa kekeke won yi ti an kan won ni eko oro olorun won mu fila won ni wa si lo sile won pe mi o mo pe egbe awon omo kekere lo wa nbe awon egbe omo mi won ni kin joko ka ma pate o ka ma dide ka ma kori ka ma si bibeli o ma se o sugbon pe iwo ti olorun se lo lori re to je ko ni irele o je ko fe gba ti ijoba olorun mo dupe lowo olorun we pe gbedi gbedi to ma ngbe awon elese ti ki je ki won ki o fe gboro olorun ko je ko ba le o e to ma je kan saka kiri ti won oni mona ijoba olorun o je ki ori re ki o wale o je ki okan re ki o bale gba ti won so wi pe e si iwe oro olorun o be si ni so be si ni ka bi won tin ka ti o ngun o bi abere ti o nsa olada ti o nsa laake be ni o nso pe ah olorun ibi ti mo ku si ba mi yodani bo ti le nsoro bo ti le dabi eni wi pe nkan ti won so yi o dabe ni pe nje emi ti mo ti dagba nje ko ti peju o wa nso fun ara pe mi o ni je ko peju fun mi gba to olorun ti mu mi wa ni o fe se mi lo lori re ni mo ki oko orire nitori pe o de ibi ti jesu ti ma nla ni loju bo ba ti de to ti fokan e bale to si fe gboro olorun o daju wi pe omo igbala oni segbe sugbon bo ba mo be bi awon oluko wa bi won ti e kereju yi ni mo se bi Josiah omo odun mejo ni ngba to njoba abi be ko mo se bi omo kekere ni David ni ngba ti o lo gba gbogbo awon omo Israeli kuro lowo Goliath ti o nfejumo ti o fe pa won mo se bi Jesu papa ti won wo ti won so pe se bi omo Maria ni eyi ni o ranti pe omo ogbon odun ni nigba ti o duro ni waju awon eniyan ti o nko won ni eko oro olorun ti o si bedi fun won ti o npe awon agbalagba awon arugbo awon iyabirin awon baba ti o npe won wi pe ki won ki o wa ki won ki o soronu pada ese won yo ba je pe won mara won ni afoju ni won ni gbo nkan to nso sugbon adupe lowo olorun wi pe ni asale yi o je ki a mo awon wo ni a npe ni awon afoju wo korinti keji ori ikerin korinti keji ni majemu titun ori ikerin ese iketa si ikerin sugbon bi ehin rere wa ba farasin o farasin fun awon ti o nu eko ihin rere we pe ki a je wese wa ki a ko sile ki a gba Jesu Christ gbo ki o le gba wala ki o le gba gbogbo ese patapata lowo wa bi iru eko be bi o ba farasin o farasin fun awon ti o nu eko wi pe bi a ba ti ni igbala tan wi pe atun lati wa oju Oluwa lati le ni isodi mimo ni ekun rere ki gbogbo ekoro abinibi ti o wa ninu wa ki olorun ki o le fi owo agbara re ati iwenu meje Jesu ki o le fi fa tu kuro ki ife ti olorun ki o le joba ninu okan wa ki a le fi olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye wa ati pelu gbogbo agbara wa ihin rere ti so di mimo yi bi o ba farasin fun enikeni o farasin fun awon ti o nu awon ti o sonu bi o ba n gbo wi pe anfani ti o wa ninu ire ni pe nipa ina re le amu wa larada bi ore ofe ti iwosan

Ninu ori Dafidi. Ori Dafidi. Ori ikerin dini adoje. Okan eji efa. Ni atinka bibeli wa. Loni mufe ba osoro. Lori edande kuro lowo inilara. Edande kuro lowo inilara. Tabi kuro ninu inilara. Ninu orin Dafidi yi ni ati ri ohun ti Olorun le se ati ohun ti Olorun se ni lo lo bayi fun awon ti o je tire. O so fun o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada. Awa dabi eni tin laala nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe Oluwa se ohun la fun won. Oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo Oluwa mu iko lo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayoka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru itire ki nto se alaye lori eti akaye mo fe ke a lo si orin Dafidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti Dafidi ko nitori Dafidi o je eni ti Olorun fi si ipo giga bi oba ki se be ni kan o je jagun jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara Olorun e ti tun ni sile e ti dani ni ide agbara Olorun e ti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo e ni Olorin yi lo fi so fun a wi pe bi ekun pe di ale kan o so fun a wi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adi wi pe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe Olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won a je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon Dafidi je ki o di mo fun wa wi pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe di ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni we pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro we pe ooro jina si igba ti a sun we pe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju wa eni Olorin yi fi so fun a wi pe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wi pe ayo ati

ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni ori ojurere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbese aye iwon tun won si Jesu si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko noa oni be na ni yo ri nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko si mo titi iku omi fide oni be gege ni yo ri nigba wiwa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni ori oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wiwa Jesu Kristi igba ipada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti ogbala oluwa die hali awon ti ogbala oni amfi dahun re han wa ninu bibeli yi je ke awo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alai gboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan li ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a tin fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wipe bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekunrere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu sodomu ongomora di eru nigba ti o fi ifo afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni a tun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bibeli ti o ba si je eni ti o ma n ronu lori ohun ti o ka ti o n se akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wobia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan o ni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke a ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo daradara afi awa ti a je olufokansin afi awa ti a je onigbagbo afi awa ti a mo olorun afi awa ti a nke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti a mo wipe a n reti oluwa wa a n reti bibo Jesu Kristi opolopo awon eniyan

0: alaalẹ ni won lo si le cinema ni alaalẹ ni won lo si ibi ijo ni alaalẹ ni won lo si bi imuti para ni alaalẹ ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni a mo wi pe nitori Jesu Christi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni Sodomu ati Gomora ijo ni imuti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi Sodomu ati Gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wi pe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ya ko ti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wi pe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan won yi je apere fun wa je kin ton ran leti wi pe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wi pe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a o gbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri wi pe die ni awon ti a gbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wi pe majemu lailai ni a ti nka awon nkan won yi o sese ki enikan ki o ma wi pe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wi pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni gbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro wi pe nkan ti yi pada ke a ma ro wi pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori ti re nitori Lazaru ti a jidide kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan won yi ti a n gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ranti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ikedogun ni ojo won ni peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati a gbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won o fori ti titi dopin won o fori ti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wi pe amu Jesu Christi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Christi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wi pe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so wi pe oluwa mi ni olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo n ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori ti ti didopin awon ti a si ri pe won fori ti ti didopin die ni awon won yi o ni a fi wi pe die le awon ti a ogbala e a se wi pe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wi pe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun leri je wi pe o nfe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni atiru we pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je we pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun we pe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohunkohun le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe a kan wa si ilesin igbala ki de nitori wi pe a kan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe a kan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ke a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ke a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o ti nko ni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Kristi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o nla aye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipatipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni ti a ti reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu bere si ni so ijo oro ijoba olorun eko ihin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o bere si ni so fun won nigba na ni won bere si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo olorun we pe awon die wa ti won jolooto ti won so wi pe bi oro olorun ti le nsa mi laake bi oro olorun ti le gun mi loko bi oro olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo olorun ju be lo o sese ki oro olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro olorun ki o taba ikomirijo mi o sese ki oro olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o taba awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsa mi laake bi o ti le lu mi bi o ti le dabi eni wipe ina oro olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ofe lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni iru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko se ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa si aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wipe nigba ti iru eni be ti o wa si aye yi nitori oro hin rere nitori eko hin rere nitori eko ewa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko se ba rin mo nigba ti won aso wipe won pada seyin won ko se ba rin mo kini itumo eyi o je wipe won pada si synagogue won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wipe e se gafara fun wa o ati lo ba jesu tele tele ati koyin sile ati ro wipe jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wipe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wipe atun ti de o nitori wipe a fe tele jesu kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be si ni sare ijoba orun ti won so wi pe awon fe lo si ijoba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wo pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ke se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wipe ki a ma gbe igbese aye iwontunwonsi won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wipe bo ti ba Jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshagamo nitori be gbogbo owo to nfun mi tele tele mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe okunrin a tun ma so pe kilode Jesu to so pe o ti di oko re Jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele Jesu mo ni eni ti o ti gba Jesu gbo tele tele atun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wi pe opo awon wonyi won ko le tele Jesu Kristi mo je ki a wo Marko ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi si fi ona han o so fun o ti o ni lati se okunrin yi koko so wi pe gbogbo re lo n ti se Jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon kilari nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun nigba na ni Jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li o ku oku ohun kan li o ku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomirin a ma so wi pe ah olorun kunkun mo okan mi wi pe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wi pe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso olorun na mo wi pe mo ti kese jari bi ki ba se wi pe ikan soso to ku yi mo si ro wi pe alaanu lo olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wi pe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wi pe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja papa ninu ise olorun ni ikan soso loku wi pe owo ibi oja ti ohun wa o mo wi pe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wi pe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wi pe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo jesu kristi feran re ife jesu ni o je ko ki o so otito fun o ni ohun kan li oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo o si ni isura le orun si wa gbe agbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti jesu n so fun okunrin yi ni wi pe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wi pe owo ni idahun ohun gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alaafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun kohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran paapa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re e ni jesu fi so fun wi pe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lolorun egbe awon ti o nfi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ki ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje o wo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si wo yika o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele jesu ti won ko gbekele kristi mesaya ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo si pe so gbogbo fun mi mo si nfe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o nso ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ase apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti jesu kristi ti o so fun wa loni eyi ni nkan ti o nfe ki o ye wa wi pe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laye lati di wa lowo itooto ni olorun fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o nfa idena fun ara won opolopo ni o nfa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma n je ki awon isoro miran ninu ero won àwọn nǹkan àìmọ́ nínú ìfẹ́ inú wọn àti àwọn ìgbẹ́kẹ̀lé wọn tí wọ́n fi sí orí ènìyàn sínú ẹ̀dá àti tí wọ́n fi sí orí àwọn nǹkan mìíràn, wọ́n ń gba àwọn nǹkan wọ̀nyí láti dí wọn lọ́wọ́. Àwọn ẹlòmíràn, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ owó, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ gbajúmọ̀, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ kópa nínú òṣèlú. Wọ́n tabá sì ń sọ fún wọn, tabá ń kìlọ̀ fún wọn wípé ẹni tí ó bá fẹ́ ṣe ìtòṣèlú wípé ipò ẹlẹgẹ́ pátápátá gbáà ló wà, wípé nítorí ẹni tó bá fẹ́ ṣe ti òṣèlú yóò wà láàrin àwọn abọ̀rìṣà, yóò wà láàrin àwọn tí kò lọ́lọ́run, yóò wà láàrin àwọn tí wọ́n fà sí ìfàsọ́hún láti ṣe ohun tí kò tọ́. Ó mọ kí ni àwọn ẹlòmíràn ń ṣe tí wọ́n wà nínú òṣèlú, ó mọ tí wọ́n ṣe ní ìkọ̀kọ̀. Èni a fi ń kí àwọn ènìyàn ní ìlọ̀ wípé kí a ṣọ́ra, nítorí pé owó tàbí ipò tàbí gbajúmọ̀ tàbí ìwà òṣèlú ẹlòmíràn, ó lè jẹ́ ìtìjú ìhìnrere, ìtìjú àgbélébù, ó lè jẹ́ òní yóò di àwọn ẹlòmíràn lọ́wọ́ láti lè má wọ ìjọba Ọlọ́run, nítorí pé bí wọ́n bá ti wá tí wọ́n jáde náà sọ pé ìwọ náà ti lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń dàtún bí, ìwọ náà lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tí kì í lo yẹtí yẹrùn, ìwọ náà lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tí kò mọ fàárí ṣe, àwọn tí kò gbajúmọ̀. A kí ló dé? Ṣé àìní ló wà fún ọ ni? Àbí ṣé ìdààmú ọkàn ni? Àbí ṣé wàhálà nínú ilé ló jẹ́ kó lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń sọ wípé dàtún bí àwọn oníwà mímọ́, àwọn tó jẹ́ pé ọ̀run nìkan náà ń wò, wọn ò gbọ́ tayé mọ́, ó lọ darapọ̀ pẹ̀lú wọn. Ẹlòmíràn, ìtìjú àgbélébò Kristi ni kì í jẹ́ kí wọn kí ó lè forí tì í títí dópin. Àwọn ẹlòmíràn, àwọn ọ̀ṣọ́ ayé, ìmúra ti ayé, ó ní kì í jẹ́ kí wọn kí ó lè forí tì í títí dópin. Tàbí àwọn mọ̀lẹ́bí, àwọn ẹbí tán máa sọ wípé bó bá fẹ́ jẹ tẹbí nítorí o gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn wọ̀nyí. Àwọn mìíràn pàápàá nínú àwọn ẹbí wa tí kò mọ Ọlọ́run gbọ́, wọn a sọ wípé ohun ènìyàn òun ni ohun Ọlọ́run, wípé bí bàbá tàbí ìyá bá sọ pé kò sí ọ̀nà nínú ọ̀nà bíbélì, ó jẹ́ pé kò sí ọ̀nà níbẹ̀ nìyẹn, nítorí wípé ohun ènìyàn ni ohun Ọlọ́run. Wọn a sọ wípé Ọlọ́run pàápàá ti sọ pé bó o bá gbọ́ tòbí ẹ, òbí ẹ tó ní kó bọ̀rìṣà, òbí ẹ tó ní kó lọ fẹ́ ẹni tó ti ní ìyàwó ńlé, òbí ẹ tó ní kó lọ ṣe ohun tí ò da, wọn a ní tó o bá gbọ́ tòbí ẹ, wọn a nínú Ọlọ́run pàápàá ó lè dùn sí ẹ. Irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀, wọ́n máa ń jẹ́ kí àwọn ẹbí wọn kí ó dí wọn lọ́wọ́ láti lè wọ ìjọba Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn máa ń jẹ́ kí àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀mùtí, àwọn ọ̀rẹ́ bòdà wá, àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé nígbà tó bá dára ni a ó rí wọn, nígbà tí nǹkan bá yí padà a ò lè rí wọn. Wọ́n máa jẹ́ kí irú àwọn ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n máa jẹ́ kán dí wọn lọ́wọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀, sọ fún Ọlọ́run wípé ó jẹ́ ti Ọlọ́run, àti wípé ò ní gba ohunkóhun tàbí ẹnikẹ́ni láàyè láti dí ọ lọ́wọ́. Ìpè tí a ń pè ọ nísinsìnyí ni ìpè láti darapọ̀ mọ́ agbo kékeré. Ìpè láti darapọ̀ mọ́ agbo kékeré. Jẹ́ kí a wo Lúkù orí 12. Ọlọ́run pè ọ, Ọlọ́run pè ọ. Àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá wá sí ilé ìsìn wa, ó ṣeéṣe nítorí wípé ibi tí a ti ń péjọpọ̀, wọ́n á wo àwọn àga ìjókòó wa, wọ́n á ní àga ìjókòó àwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n kó sílẹ̀ fún wa láti máa jókòó lé. Má jẹ́ kí àga ìjókòó kí ó di ọ lọ́wọ́ ìjọba Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn, wọ́n á wo bí a bá ń ṣe ìsìn, wọ́n á wo, wọ́n á ní àwọn dùrù tá a ní, ó dàbí àwọn dùrù tí àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n fi ń kọ orin kíkọ. Ní pé níbi tí àwọn ti wá, wọ́n ní àwọn dùrù tó jẹ́ wípé ń kọrin orin àti ohun dùrù ó dúnlẹ̀. Má jẹ́ kí dùrù tàbí ohun àfọwọ́bà fi ilé ayé, má jẹ́ kí nǹkan wọ̀nyí má jẹ́ kí ó dí ọ lọ́wọ́. Àwọn ẹlòmíràn máa ń sọ wípé nígbà tí àwọn dé sí inú ìjọ Deeper Life, nítòótọ́ ni wọ́n ń ka Bíbélì fún wa, nítòótọ́ ni wọ́n ń kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n àwọn wo ni mo wá darapọ̀ mọ́ yìí? Àwọn tí ó jẹ́ ọmọ kéékèèké, àwọn tí ò tíì la ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kọjá nínú ayé. Èmi tó jẹ́ pé níbi tí mo ti ń bọ̀ ìyálòde ni mí, èmi tí ó jẹ́ pé níbi tí mo ti ń bọ̀ bàbá ẹgbẹ́ ni mí, èmi tí ó jẹ́ pé bí mo bá ní ṣíṣe àwọn ènìyàn máa wá ni láti ilẹ̀ Ibo, láti ilẹ̀ Hausa, láti gbogbo ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire làwọn ènìyàn máa wá, tán máa sọ pọ̀ pẹ̀lú mi nítorí pé mo jẹ́ ènìyàn jàǹkàn nínú ayé. Má jẹ́ ká wo nǹkan wọ̀nyí, ìjọba Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tó rí nísinsìnyí, àwọn tó wà níbí nísinsìnyí, wọ́n jẹ́ agbo kékeré nítòótọ́. won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi ati le je agbo kekere a je eni ti o mo inu olorun a je eni ti o mo oro olorun a je eni ti o ni ihirere a je eni ti o nfe ba jesu duro ke abale ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon nigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun oluko ori kejila ese ikeji le logbon luko ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu kristi ra pada awon ti a wenu mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohunkohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba oke won kuro o se so fun olorun wi pe ohunkohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere ranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohunkohun ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohunkohun ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wipe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohunkohun ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wipe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wipe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wipe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le foriti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wipe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu olorun ni orun rere titi lai lai so fun olorun wipe o nfe duro lati foriti titi dopin yo sin ran lowo
1: Thank you.

ti amo Israeli wonyi ti won se nipa itoni Olorun Numeri ori kewa kewo lati ese kokandini ogbon Mose si we fun Hobabu omo Ragueli ara Midiani ana Mose pe awan shilo si ibi ti Oluwa ti wi pe emi o fi fun yin wa ba wa lo awa o se ole ore nitori pe Oluwa soro rere nipa Israeli ranti wi pe Oluwa ni o tin dari awon Israeli olon shamona won owon ina ni oru ati ikuku ti awo samo gege bi owon pila ni an pe ni owon ni osan gangan o si nlo ni waju won angeli oluwa paapa nlo ni waju won sugbon o to akoko kan eto ni olorun dabe ni wo pe o fe su awon eniyan won yi ka ma duro de olorun o fe su won ka so wi pe a o mona ki ka se ma so pe ko olorun sa mona wa o fe su won ni Mose ba so fun o babo omo Ragueli ana re wi pe wa ba wa lo a san wo fun e e to ngba lofe bi owo nla ni won san ni tapun ewosan lofe tolorun wo wa san baba be ninu awon to wa ninu aye owo pupo ni won san iwo to je wipe lati igba ti o ti di onigbagbo atun bi ti olorun ti gba okan re la bi ori ba nfo jesu ori nfo mi o asimu kuro binu run o ni jesu ewo ni mo tun ri ba mu kuro a mu kuro bo da bi eni wipe o wa ni po iloyun ni bo ba sa ti bo ti jeun to be si ni je ewo ton ka fun e tele tele se o mo pe awon elese bi efo wa loko won Ejo a so pe won gbodo fenu kan efo bo je agbalumo ni bo je osan ni Ejo a so wi pe o gbodo je bo ba je ara ya funfun bi la jade ko gbodo je bo je ewa lo jade loko e ko gbodo je bo jo osan ni a kan ma wodan bo je ebe pe ko gbodo je o si le wa ni pe iloyun gbogbo awon nkan to je wi pe ara nilo ni ru ipo be boya bi eyin ni won ti ma ka ewo fun wi pe orisha eni o gbodo je yin o orisha o fe rere fun e o fe ko ku sinu oyun yen ni o ti e sese kan won le so de bi wi pe kan tun ma ka ewo mi mimu fun e o pari foluwa e sugbon gba ta ti di onigbagbo gbogbo ewo tele tele osan ni ibepe ni gbogbo nkan patapata la wa nje tara ndan sugbon ko sipo tun sanwo mo be na ni pe o nfe imoran lati odo olorun o nfe itosona koni pe o nsanwo nkan to je pe ninu aye awon ti won pe ni counselor awon ti won gba ni imoran owo pupo ni won san fun won eyi ni isina ti Mose ati omo Israel ti won tun fe wonu re lo won san fun o babo pe a se olore a san fun o bo ba le ba wa lo ninu ese ogbon o si wi fun pe emi ki yo lo sugbon emi o pada lo si ile mi ati sodo ara mi o si wi pe ma se fi wa sile emi be o iwo sa mo pe ni ijule awa do si iwo si ma se oju fun wa esina pupo ni eyi won ti ri owo olorun agbara olorun itoni olorun saaju akoko yi sugbon won fe gbekele ara ti won won fe gbekele eni ti won foju re eni ti won mo ta ni won fe gbekele ta lo fe ko yan iyawo fun o e to tin duro de olorun to olorun tin to nko oran ti igba to fe sise ni se bi olorun lo dari re oran ti ko to wa se ko se bo olorun lo dari re oran ti ile to ngbe ni se bi olorun lo dari re gba ti se to ti se won pupo ti o seni to ri se se bi olorun lo dari re sibi ti o ti ri se gba to dabe ni wipe eyin kan won ni ta se bi olorun lo ti n dari re o wa fi olorun isile o wa dabe ni wipe e ko ni to omo o wa lo ba awon eniyan wipe e jowo eyi ni asise ti Mose ati awon agba Israel ti won se ni akoko yi sugbon o ba

ni olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so wipe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je on ti an dupe lowo olorun fun wipe olorun fi nke wa o fi nge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu oluwa ni ari wipe o je oni gbagbo o je ni tin gbadura o je baba ti ni isoro bi aba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi aba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wipe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wipe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni to o ba si di ojo keji nkan to le tele a ri wipe gbogbo re olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wipe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wipe alakara lo nba oja tabi awon nkankan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wipe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se ye ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni ti npe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni ti se ife baba mi ti nbe le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko a ti so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wipe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon jesu nso fun awuko ni je o mo wipe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wipe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kookan wipe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re siso tele tabi lilala ti awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapaa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wipe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je eleri wipe tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wipe mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wipe tele mo je sose tele mo je onija gidijagan eniyan tele mo je amutipara tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je eyi ti won pe ni igbo ni tabi eyi ti won we sinu paper funfun ni ko si eyi ti mi o le mu ni siga tele bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon nisisin yi olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ese mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo imukumu tele arinde oru ni mi wipe tele ko si ibi kibi ti won ti n jebo ibi kibi ti won ti n jo ibi kibi ti won ti n se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisisin ki n joko sile ni ki n ma ka bibeli ni ki n ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele gege bi omo dipalai
wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan won won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe ade omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu christ so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe ah mo ni imularada tele tele mo fe de ade tetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ijajija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun o tele tele je ke a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ke a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti koju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noa ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaac nipa Joseph o so nipa Jacob nipa igbagbo o so nipa Moses nipa igbagbo o so nipa awon obi Moses pelu nipa igbagbo o so nipa Jephthah o so nipa David o so nipa Samson o so nipa Gideon nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa ni yani tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wi pe asegun awon Philistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wi pe nisinsin ki a mo oju kuro ni wi pe apin okun pupa ni ya ki a moju kuro ninu wi pe a je ki Goliath ki oku ki a moju kuro nipa wi pe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wi pe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wi pe o farada agbelebo eni ti o je wi pe o se gbogbo nkan ti Olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wi pe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wi pe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won a si segun wo ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yi ori oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan
pelu eniyan gbogbo ati wi pe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wo pe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wi pe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wi pe a ko lepa iwa mimo iwosan la lepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la lepa e a ko lepa iwa mimo ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la lepa e a ko lepa wi pe bi ipe ba dun nigba kigba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wi pe nje a o le ri oluwa a ko lepa iwa mimo awon kan aye yi awon o mule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wi pe a o le mu lo sorun oba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun oba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun oba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun oba di eni gba ojumo ninu aye oba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun oba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere ohun ni iwa mimo nje o je mo o se wa laanu wi pe opolopo ni o le pa bi a o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi a o se bori awon idanwo ti o n kolu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti a wa sibe sibe a je ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi ipe badun nisinsiyi nibo lo wa so fun mi bi ipe badun nisinsiyi nibo lo pari ire eje igbagbo re nibo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaji aye yi awon omule mofo afoba file aye yi se o ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iropepa o le jija ibinu abi awon nkan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti a nso nipa re yi iwa mimo ti a nso nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi di olododo ni ki o kuro nibi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo I'm

0: ara ile Jacob emi o si ma wo ona re oni nigba ti o ba dabi eni wo pe olorun wa o jina rere nigba ti o ba dabi eni pe anu re jina siwa nigba ti o ba dabi eni pe awon ileri re imuse won won jina siwa oni oun to ye ka se pe ki a duro de olowa awon elomiran won ma kun niru igba be awon elomiran won ma saka kiri niru igba be awon elomiran won ma tun mu igbekele won ki o wa ninu eniyan tabi ninu orisa ni igba be oni awa ti a fe di orun awa ti a fe fi orun sere je leyin aye yi oni o te ye ka se ni pe ki a duro de oluwa ye ki a pada si Isaiah ori ogoji ki a to gbadura Isaiah ori ogoji ese ikokanle logbon sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo so agbara won dotun awon ti o ba duro de oluwa won o tun agbara won se won fi ye gun oke biidi won sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu se oke kan wa ni waju re duro de oluwa se o dabi eni pe okun lo wa ni waju re o si mo bo se fo re koja okun yi duro de oluwa se o tin re oni se o dabi eni pe adura ogba ni se oni wahala ni se o dabi eni pe awon keferi fi ose sin won fi ose eleya se o dabi eni pe ohun to tin reti o dabi eni pe won jina re won o ti de oni ohun ti an lati se ni pe ki a duro de oluwa ke aduro de oluwa ke ma je ki ohun kan ki o di wa lowo nitori be dide duro ki o so fun olorun we pe o setan lati duro de o setan lati gbadura o setan lati musoro o setan lati kepe duro de oluwa o duro de oluwa ma se je ki are ki o mu duro de oluwa kepe oluwa yo se da o sile yo tu o sile duro de oluwa yo tun agbara re se
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ori iketadinlogun Oluwa si so fun Mose pe so fun Aroni ati fun awon omo re ati fun gbogbo awon omo Israeli ki o si wi fun won pe eyi ni ohun ti Oluwa ti pa lase wi pe enikeni ti se eniyan ile Israeli ti o ba pa ko malu tabi odo agutan tabi ewure ninu ibudo tabi ti o pa leyin ibudo ti ko si mu wa si enu ona ago ajo lati ru ile ebo si Oluwa niwaju ago Oluwa a o ka eje si okunrin na lorun o ta eje sile okunrin na ni a si ke kuro ninu awon eniyan re nitori idi eyi pe ki awon omo Israeli ki o le ma mu ebo won wa ti won ru ni oko gbangba ani ki won ki o le mu to Oluwa wa si enu ona ago ajo sodo alufa ki o si ru won ni ebo alaafia si Oluwa ki alufa ki o si bu eje na won ori pepe Oluwa ni enu ona ago ajo ki o si sun ora na fun orun didun si Oluwa ki won ki o ma si se ru ebo won si oguko mo ti won tin to leyin se agbere eyi ni yo ma se ilana lailai fun won ni iran iran won ki won ki o si wi fun won enikeni ninu ile Israeli tabi ninu alejo tin se atipo ninu won ti o ru ebo sisun tabi ebo kan ti ko si mu wa si enu ona ago ajo lati ru si Oluwa ani okunrin na ni a ke kuro ninu awon eniyan re ati enikeni ninu ile Israeli tabi ninu alejo tin se atipo ninu won ti o ba je eje keje ani emi o ko oju mi si okan na ti o je eje emi o si ke kuro ninu awon eniyan re nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma fi se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se tutu fun okan nitori na ni mo se wi fun awon omo Israeli pe okan kan ninu yin ko gbodo je eje be ni alejo kan tin se atipo ninu yin ko gbodo je eje ati enikeni ninu awon omo Israeli tabi ninu awon alejo tin se atipo ninu won tin se ode ki o si mu eranko tabi eye ti a ba je ani ki o ru eje re danu ki o si fi erupe bo nitori pe emi gbogbo ara ni eje re ni emi re nitori na ni mo se wi fun awon omo Israeli pe eyin ko gbodo je eje erankeran nitori pe eje ni emi ara gbogbo enikeni ti o ba je ni a o ke kuro ati gbogbo okan ti o ba je eran ti o ti kara re ku tabi eyi ti a faya iba ase okan ninu awon ibile tabi alejo ki o fo aso re ki o si wi ara re ninu omi ki o si je alaimo titi di asale.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa ati olorun o wa atun wa se waju yin nisinsin yi lati ko eko eko ti o se yebiye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fi han we pe ani ore ofe lati odo yin bi ati ngbo nisinsin yi e se wa lele ti omo ke si fa lori ofe lati je eni ti ngboran adupo opo e ti gbo yoruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni adoje. Orin Dafidi ori keta le ni adoje. Okan eta eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o shan de irungbon irungbon aroni ti o si shan si eti aso re bi iri amoni ti o shan sori oke sioni nitori nibe ni Oluwa gbe pase ibukun ani iye lai lai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu Oluwa isokan laarin awon ara ninu Oluwa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni isokan bi ati njo sin papo ke a ri we pe irepo ati isokan awon eniyan mimo wi pe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu Oluwa o ye ke a mo we pe isokan ni ohun ti Olorun fe ati we pe bi Olorun ba gbe inu wa ti Olorun si wa laarin wa o daju wipe Olorun ti ki se olupilese orudurodo Olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wipe Olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wipe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wi pe nigbati eje Jesu Kristi ti we ni mo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wi pe won ki se ota mo won ki se alejo si ara won mo sugbon won je ara ninu Oluwa nitori wi pe ati gba okan won la awon ti o ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigba ti ore ofe ti gba nila nigba ti o ba ti wo inu enikankan won ohun ti a ma ri ni wo pe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife Olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibukun ti o je wipe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wipe a ma ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma ri ikosile laarin oko si aya a ma ri wipe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o je ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo Olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati isesi wa si awon elomiran a o ri we pe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye enikankan wa isokan pelu Kristi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi a tin wo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a ko so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje okan eta eta ki a wo ese ikini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eni olorun ti o ri wipe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti o wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo je kin se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ke amo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se o ranti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wi pe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan se o ranti wi pe abrahamu ati loti papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan

o irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan solu oba akoko ari awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya ari wo pe oba solu o papoda awon yan dafidi gba ti akoko yan dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba dafidi awon kan won ko gba dafidi sugbon gba to wa ya ni ari wi pe olorun mi si gbogbo won patapata ni ari pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po usokan papo ti won gba dafidi o wa je ki tesoju ki o wa fun ijoba dafidi ni ni dafidi wa so wi pe ah o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi aba so pe ohun kan dara o se se ki o na ki o ma dun je ki n se apere fun o bi omo ba n se aisan bi aba so wi pe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wi pe yo je ki ara re le ni kia kia omo o se se ki omo ki o da lohun pe eh o se se o dara sugbon ko dun o ma n bani lenu je se o mo wi pe o to ni omo yi n so ohun yi dara sugbon ko dun o tun se se ni ona miran ki a ri wi pe omo yi o n je awon nkan aladun a si ri pe awon nkan aladun ti omo yi n je o ma n beyin je o ma n ba nkan je ninu ago ara a wa n so fun omo yi pe ah ki lo n je ohun to n je o dara eh o ni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo n so fun ni pe o se se ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si se se ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon dafidi n so pe eyi ti a n so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to eyi je wipe o dara to je pe ko si ibi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran eyi ti a ka yi mo ro wi pe o ye ki o to awon baba wa ma n so fun a wi pe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi a ba ro nkan yi ki a so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri aarin won a le so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri aarin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki enikeni ki o ma ri aarin wa ki esu ki o ma le ri aarin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri aarin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wi pe ohun ti a n soro nipa re yi wi pe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe a ti la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro won o mo wi pe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a si wa ni isokan je ki n ti ebi o le re kan awon wo ni dafidi n so wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so wi pe ara ile mi ti ki ba se wi pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se wi pe a n fi sefe wi pe ara ile o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni tooto ni a n so pe ara ile mi o je wipe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri wipe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa.